92.7 Thunder FM का गांधी और शरीर 93.7 Thunder FM की डॉन मीका 13 मिनट्स एट 8 o'clock baby monster for you sugar honey iced tea dance was brought to you by Big Shot Hot Dog Bigatin Salasa Swag Sabulsa. Magandang umaga po sa inyo lahat. Last hour ng ating program, mga sweetheart. Teka muna, ano nang update dyan sa loob na inyong mga bahay, ha? Nakaluto na ba tanan ng pamahaw? Maayong buntag! Kamusta po ang lahat ng mga nasa mga kusina na yung iba sa inyo kumakain na, no, sa oras na ito? Yung iba naman sa inyo, wala lang. Sige lang, taod-taod na gamay. Kapi-kapi lang sa. Oo, para medyo tipid na. Ilapit-lapit na natin sa lunch. Para yung ating lunch naman, mamaya mga alas tres. Wala na merienda. Ganun tipo. Very economical. Strategy ang tawag dyan. Ha? Magandang morning po. Siyempre ba, Ajis pa lamang ngayon. Ito na yung mga ipit na araw na tinatawag natin. Diba? Yung padulong na ta sa A15. Yung pa, hindi lang paubos. Ubos na po. O yung mga sinuweldo nung natapos sa lahat. Lalo na't ilang weekend yan na pagdaanan, di ba? Ay, nako. Anyway, sige, padayon lang. Kami nang bahala sa bugas at groceries ninyo. Kung medyo nang buong problema. Ala, wala na tayo bugas. Ay, Heart FM na po ang bahala. Kami po yung masagot. Ay, sa mga ganitong ipit na araw. Kami na po ang bahala. Kaya naman abangan na yung mga pangalan. Baka naman kasi nanalo ka na, hindi mo lang napakinggan. Mamaya mag-re-announce tayo ng mga pangalan, sweetheart, ha? Baka naman kasi nabunot ka na, nakadaog na ka. Ay, ay, ay. O, sige, mamaya mag-re-announce tayo. Happy Fiesta! Happy Fiesta sa Puntod, ha? O, yung mga taga-Puntod, walang problema sa Bongchi. O, sa araw na ito, daghan kayo ganda diha. Paramdam sa lahat ng mga kaila na to diha sa Puntod. Magandang umaga, happy Fiesta sa inyong lahat. Oy, si Sir Jimmy Coloso. Magandang umaga, Sir Jimmy. A Normie Transco Taxi, thank you so much for always listening. Magandang umaga, Mami Marilyn Gonzalez, ha? Shoutout sa kanyang mga sinigang sa may Jambis Compound, Zone 2 Carmen. Naka-Hard FM palagi si Nalita Favila, Annalisa Niones, ganun din kina Winnie Bolhano, Rosalyn Uaw, at our Michigos family sa lahat ng mga friendilets. O, dyan sa may kamamana na si Amy Balumadras at Kimayor Miles. Magandang umaga po. Thank you so much for always listening. Salamat, Mami Marilyn. 8:15 on the clock. Oy, nahibalo ba mo nga na ay mas barato nga paagi para magbutang og kwarta sa inyong GCash? Kanabang walay patong, walay fees? Duha ka paagi ang pwede ninyong buhaton. Una, kung naamoy pariente gikan abroad nga magpadala og kwarta o kung naamoy online job og makadawat og sweldo gikan sa laing nasun, pwede idiretso sa inyong GCash wallet ang kwarta. Basta verify GCash user. Likay forms, likay pila sa remittance center. Libre ang pag-claim o remittances gikan abroad via cash-in sa GCash app. Ikaduha, pwede magpa-cash-in sa official partners nga libre. Sama sa Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, LBC, Bayad Center o guban pa. Hangtod 8,000 pesos kada bulan. Yes, walay patong nga fees. Mag-cash-in na, mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2-

0: 92.7 FM ke gyan aur siri 93.7 FM ke don multon cabin show dance was brought to you by Fresca Tuna go go go sasuni 27 pesos SRP lang. Piyesta rin pala ngayon sa may Usmeña Dangkagan Bukidnon. Galing kay B1 at saka kay B2. Baka puro saging dyan ha. B1 at si B2. Puro saging yung handa ano. B1, B2 eh. Bananas and pajamas eh. Demsa Robles, magandang umaga brother. Maraming salamat sa inyong pakikinig ha. 8:29 on the clock. Yung mga alis ng bahay, pakinggan nyo muna yung ating traffic update.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Kasalingin natin si HB Chinoel Kumpati Arancon ng Heart Taxi. Noel, magandang umaga.
2: Magandang umaga, Jason Steele. Magandang umaga, Sweet Hearts. Sa Bulwa Terminal po, maluwag yung kalsada natin sa likod at saka sa harap. Papunta naman ng Recto Avenue going to Marcos Bridge, Kasuagan Highway, maluwag na maluwag yung kalsada. Stopan ko lang yung traffic light paglagpas ng Marcos Bridge. Sa Recto Avenue naman, Bale Street, Corder Recto, Coral Street at saka Osmeña Street, maluwag na maluwag po.
0: Yun na. May pasahero ka ba sa oras na ito?
2: Bababa lang sa Lipkit High.
0: Alright! Ingatan ang pagmamaneho at ingatan ang iyong mga pasahero. Thank you so much sa iyong update. HBG Noel Kumpati Arancon ng Heart Taxi.
2: Yan ang latest na sitwasyon sa mga kasadang nadaanan ko sa ngayon. Ako si Heart Pasada Group Noel Kumpati Arancon ng Heart Taxi para sa RTM Road Topic Alamin.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Heart 92.7.
3: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresca tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresca tuna. Sobra na to.
4: Sobrang sulit talaga ng fresca tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
1: This is Heart 92.7. 92.7. Heart, Cagayan de Oro. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. Get it on with the Morning Rush. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive.

0: 92.7 Thunder FM ka gaya Deora City 93.7 Thunder FM ki on 8 and damn SB 19 for you on 845 Ara Sati Chand and Playtime Entertainment Born for Happiness Agada ko baga sabi niya Burmans na gyo Jason Steele Ang labig na ng simoy ng hangin. Oo nga, no? Malapit na ng palapit ay Pasko. Ay, talaga naman. Shout out sa akong kids na naman sa school. Kaya Sharky Boys, Elsa Girl, and to our cancer warrior, Jire. Magandang umaga. Monsir G, magandang umaga. Maraming salamat, ha? Yung mga taga-Arabella, magandang umaga rin. Thank you so much for always listening. Sana magandang inyong mga umaga dyan! Isa lang ibig sabihin yan, grasa yan! Bugas at groceries ang ibig sabihin yan. Rapidly agad tayo ng Dropbox area kung saan tayo bubunot ng ating second winner, Roulette Select. Ang aming studio, nandito lamang po kami sa may Bamenta Boulevard, ha? May makikita kayong color blue na building, FICO Admin Building. Nandito po kami sa may 5th floor. Oops! Bayabas! Mga taga-Bayabas, maminaw, bunot ang isa sa Dropbox ng Bayabas. Isa lang, Tuara, Zone 4, Bayabas. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula dyan sa may Zone 4, Bayabas, Elia Jane Lucagbo. Elia Jane Lucagbo. Congratulations, ha? Elia Jane Lucagbo ng Bayabas Zone 4. So, ikaw ang ating second winner. Ganun din sa ating first winner kanina, si Faye Galgao. Faye Galgao ng Barangay 35. Congratulations po sa inyong dalawa. Na magdala ng inyong mga IDs para mag-claim na ninyo ang inyong mga bugas at ang inyong mga groceries. Samantala, eto pa yung mga iba pang mga winners, oh. Congratulations pa kay Aljun Lipanta ng NHA Kauswagan. Aljun Lipanta, NHA Kauswagan, congratulations. Ganun din kay Marisa Doroin. Marisa Doroin ng Sentro Kamamanan. Charlita Bagacedo. Charlita Bagacedo ng Bara Makabalan. Congratulations sa kadaog sa kagbugas at groceries. Ganun din kay Fe Pepito ng Manggahan Balulang. Fe Pepito ng Manggahan Balulang. At kay Douglas Dacer ng Neminsko Taxi. Yan po yung mga pangalan pa ng mga nanalo ng bigas at groceries. Sabayin nyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito po inihatid sa atin ng Covenant Enterprises. Wear your piso. Gets more value. 847. Huling minuto ng ating programa, ha? Magbabalik ako with more. Stand by lamang mga sweethearts.
1: Heart 92.7.

92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM pagkinoon it's heaven knows candy avenue for you the rock version of it 3 minuto bago sumabit ang alas 9 ng umaga ako po'y magpapaalam na maraming salamat enjoy natin ang ating araw ng Webes mga sweethearts huwag kalimutan ha magsuot ng face mask kapag lalabas ng bahay andyan pa rin yung haze di pa natatapos ang usapin ng haze lalo-lalo na at medyo lumalala ang tensyon o ng kalikasan o dun sa Indonesia ha? Ano pa nga ba i-follow nyo ako ha don't forget sa aking Facebook page Jason Space Heart FM that's Jason Space Heart FM at tapayan na ating mga love songs sa ating music from the heart kapiling naman si Dr. Heart at si George of course my name is Jason Steele na naniniwala sa kasabihang huwag mong ibagsiksikan ang sarili mo sa taong napipilitan ka lang na mahalin. Isda lamang ang sumisig sa salata. Hindi ka naman sardinas para maging tanga. Di ba? Oh, kumain niya sa'yo, di. Yaan mo siya. Oh, pasag din. So, saan siya masaya? Di dun siya. Di ba? Mga sweethearts, have a great Thursday. Padayon sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Gold.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Walang basihan ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na hindi siya ligtas sa Pilipinas. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Ter Castro kasunod ng pagkakababa ng warrant of arrest laban sa pangalawang pangulo kaugnay ng tatlong counts ng grave threat. Ayon kay Castro, wala umanong naitalang impormasyon ang Philippine National Police at National Bureau of Investigation hinggil sa sinasabing banta sa buhay ng Vice Presidente. Giit pa niya, patuloy na ginagampanan ng mga law enforcement agency ang kanilang mandato na tiyakin ang seguridad at proteksyon ng bawat Pilipino. Sinabi rin ni Castro na nakatutok ang PNP at iba pang ahensya ng pamahalaan sa pagpapanatili ng seguridad ng lahat, kabilang ang mga opisyal ng pamahalaan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM Cagayan Auto City, 93.7 Heart FM Buginoon. Angela Bofield, This Time I'll Be Sweeter. Eh, lagi naman kaming sweet sa inyo.
1: Ah, totoo yan.
0: Good morning, sweethearts. Dr. Heart here, and welcome to another edition of Music from the Heart. It's a great Thursday.
1: Thursday na ngayon. Thursday grabe ngayon. Naman. Lapit na mag-weekend.
0: Oo, bakit tayo niya mag-play? Okay, ayan. Ang bilis, parang kailan na tayo nag-Monday, tapos papunta na kaagad sa weekend. Ayan. September 10, 2026. Ay, nako.
1: Ang bilis ng araw.
0: Dalawang oras tayo magkakasama, sweethearts, ha? Dito po sa ating programang Music from the Heart. Of course, your favorite love songs. All the way until 11 o'clock in the morning. Plus, yung ating mga pag-uusapan na question of the heart. Ayan, bibigay sa inyo yan mamaya ni George. George, good morning!
2: Mahalbuntag, Dr. Heart. Good morning, sweethearts! At sa lahat ng mga nakikinig sa atin through our online application na dumadami na rin. Ayan, maraming ding salamat. At good, happy Thursday to everyone.
0: Thursday, medyo laid back, ano? Medyo pagdaan ko sa mga kalsadahan kanina, medyo hindi ganun ka-traffic, di ba?
2: Yes, alam mo bakit?
0: Sakto lang.
2: Kasi ang term na ngayon, kasi dati sa panahon natin, sem break yan eh.
0: Aha.
2: Ngayon, it's term break.
0: Ay, term break.
2: Kaya walang estudyante.
0: Sa mga estudyante.
2: Kaya relax.
0: Ayun. Pero yung iba may laro eh. Pupunta pa rin sa eskwelahan. May
2: yes,
0: district meet yata ngayon.
2: Practice.
0: Mm-hmm. Ayun. But anyway, yung mga nasa bahay ngayon, nasa kanilang opisina. Ayan ha. Enjoy natin yung ating mga love songs on this Thursday. At syempre, ano ba pag-uusapan natin today, George?
2: Ay! Nako, Dr. Heart, sweethearts. Mahirap nga ba ang magpaka-totoo?
0: Ay!
2: Simple, pero dodot na tanong.
0: Magpakatotoo? Ayan, kung ano ka talaga?
2: Parang...
0: Ako, yung ng mga nag-sugarcoat, mga ganyan.
2: Yes,
0: ako talaga, nakakapagod yan. Oo. Diba, mas okay yung ipakita mo talaga kung sino ka. Parang ganun ba? Yung tinutumbok ng question of the heart natin.
2: Pero ano natin, pag-usapan natin yan mamaya. Kasi may mga ano din eh, may mga sitwasyon, may mga karanasan, yung mga sweethearts din natin, Dr. Heart, that they can actually share kung bakit nga ba mahirap ang magpakatotoo.
0: Ayun, yung iba gusto nila sabay sa tama lang, di ba? Parang ito lang, okay lang, carry lang, sabay lang ako sa agos. Okay.
2: Yes, go with the flow, sabi nga.
0: Yung iba naman, sige, makikipagplastikan na lang ako.
2: Yes.
0: Ika nga sinasabi.

0: nila plasticity is the highest form of professionalism. Nahong grabe naman yan.
1: Maraming nakaka-relate dyan, no? Ayan, ayan, no?
0: Pero yan na nga, yung ating question of the heart, sweethearts, ha? Pag-uusapan natin ng dalawang oras. Mahirap nga ba ang magpakatotoo? Paabot niyo po sa amin ang inyong thoughts, inyong opinion, at ang inyong take dun sa ating question of the heart. By texting us through our text lines, 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
1: Uy, kung online naman kayo, you can message us through our Facebook page at mag-comment dun po sa post natin sa Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
0: Ayan, ha, yung ating pagsasaluhan ngayong araw ng Thursday. Mahirap nga ba magpakatotoo? 9:18 is our time. Silent Sanctuary coming in. Pasensya ka na. You're on Heart FM 92.7.
1: Ang radyo ng heart ko.

0: Fizz!
1: Uy! Naibago nga Pepsi! Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon!
2: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
3: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro 93.7 Hearts FM Bukidnon 9:33 and the time check is brought to us by EXL Makaboy Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Kamusta yung mga sweethearts ko na nagbe-breakfast? Happy breakfast! Namiya, oy. Tapos may background pang love songs. At ang ating pinag-uusapan na masarap din. Masarap na pag-usapan ito, especially nowadays. Mahirap nga ba ang magpaka-totoo? George and Dr. Hart will be with you till 11 o'clock. Right before the airwaves. Right before your eyes, kasi yung song by America that we played earlier. And here, we got some thoughts doon po sa ating question of the heart. Let's try to check our Facebook page. Ang sabi dito ni Sir Efren Wayan, minsan mahirap, pero kailangang magpakatotoo. Yan ang tama. Just like, diba? Sabi naman ni Chris Quadra Parana, for me po, mahirap magpakatotoo sa relasyon, lalo na kapag mahal mo pa rin ang isang tao. Pero alam mong may mga bagay nang nagbago. Minsan, kailangan mo maging tapat sa sarili mo kahit masakit. Dahil hindi mo naman kailangang ipilit ang isang relasyon kung unti-unti kang nawawala sa sarili mo. Ang pagiging totoo ay hindi pagsuko. Minsan, ito ang unang hakbang para makahanap ng kapayapaan. Good morning from Chris ng Bukidnon. Good morning. Thank you so much for always tuning in. Hi to 8541 Bermontis na giyod ang lamig na ng simoy ng hangin. Shout out sa kanya mga kids. Sina Sharky Boys, Elsa Girl, and our Cancer Warrior na si Giant. From Monsoor G. Good morning, Sir Monsoor. Hi to Miss Hannah. Nagang salamat sa inyong pagpaminaw. And if you have any thoughts or shoutouts and greetings po ninyo, ha, this is the best time. Baka may gusto ka rin i-share o na mga karanasan mo. Ano bang natutunan mo sa pagiging totoo at sa hindi pagiging totoo? Well, there's two sides of the coin, sabi nga nila. So yeah, let's tackle that here. All you have to do is text us 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Our Facebook page, just to all of you who are now online, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. It is now 9:36 on the clock. Magbabalik kami ni Dr. Heart. Dito ka lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
3: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
4: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
7: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
8: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
9: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
6: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
7: Heart FM lang, wala nay lain pa.
8: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
9: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
6: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us The number one.
10: Number one.
11: Number one.
10: Number one.
6: Music station in your hearts. Heart FM. Ang radyo ng heart mo.
12: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. 10 minutes before we hit 10 o'clock and we're still on and on. Well, the right song for our question should be yes, if we try. Bakit hindi mo subukan magpakatotoo? Hanggang alas 11 po, kami ni Dr. Heart, ang inyong mga kasama. Welcome, welcome sa mga kaka-tune in lang, sa mga kakagising lang. Music from the heart na.
1: Sarap oh. Naman ng kagigising lang.
0: Oo, kasi sem break kasi. Ay, term break. Ano
1: term
0: ba yan?
1: Break.
0: Term break kasi, Dr. Heart. Pahinga, pahinga.
1: Ayun.
0: Oh, puyat-puyat. Kahit ano. Walang pasok eh. Oh, sa mga estudyante.
1: Ayun. Pero paghahanda yan kasi babalik na naman yata sa 16, di ba?
0: Yes.
1: Kumbati na sad.
0: Correct.
1: Pati si nanay, nakaka-relax ngayon, di ba?
0: Yes.
1: Kasi nga hindi maaga yung mga estudyante. So nakaka-relax. Ayan, pawalis-walis sa bahay ngayon.
0: Correct.
1: Di ba? Habang naka-tune in sa Heart FM.
0: Pahinga din sa baon.
1: Ayan. Isang tunay.
0: Oh.
1: Ay, batiin natin mga taga Marv's Barbershop dyan sa May Ilaya, Carmen. Ayan.
0: Ay, maayong buntag.
1: Good morning sa inyong lahat dyan. Mga friends natin dyan.
0: Abay, may chinismis nga sila doon daw kayo ni Jason Steele.
1: Binuking pa kami, narinig ko nga yun eh.
0: Sabi ko, kaya pala gumagwapo yung dalawa.
1: Ay, syempre. Alagang Marv's Barbershop yan.
0: Alam niyo na ha.
1: Oh, ano, nagpa-plugging na ako sa inyo ha. Nag-i-endorse na ako ha.
0: Oh, maganda umaga. At C5460 naman. Sabi niya Dr. Heart. And Ma'am George, mahirap talaga Dr. Heart dahil sa oras na inaamin mo na sa kanya ang tunay mong nararamdaman ay ito na rin ang dahilan ng iyong kabiguan.
1: Mm-hmm.
0: Dahil simulat sa pool, ang turing niya sa iyo ay isang siguro matalik na kaibigan lang.
1: Okay.
0: Shout out sa sa Tanan at
1: Tanuan at Langga family.
0: Sa Don Carlos Bukinan from Altans ng Kugman. Ayan. Good morning.
1: Yan din ano, pag meron kang tinatago na nararamdaman dun sa isa sa mga kaibigan mo, di ba?
0: Correct.
1: Ang turing pala niya sa'yo ay kaibigan lang. Kaya ka natatakot magpakatotoo. It's another, ano din, no?
0: Perspective.
1: Isang sitwasyon din na kung saan na-apply din natin ang ating question of the heart, George, di ba?
0: Yes. Eh, paano kung, kunwari, ayaw mo kasi masira yung pagkakaibigan nyo. Ayaw mo ding masira yung tiwala niya sa'yo. Kaya, pinipili mo na lang na itago na lang yung nararamdaman mo.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang catch kasi dyan, malalaman at malalaman niya din yan.
1: Yun na nga eh.
0: Alam mo bakit? Meron at meron talagang something sa gesture mo na ma-feel niya, teka lang, may gusto sa akin to.
1: Aha. But syempre, pag ipagpapatuloy mo na yung pag-care dun sa tao, di ba?
0: Correct.
1: Na-feel at na-feel ng ano yan, opposite sex.
0: Correct.
1: At talaga, ay, iba na to. Ibang pag-aalaga itong ginagawa niya. May something talaga ito. Di ba?
0: Sabi nga dito, Dr. Heart, minsan, hindi naman mahirap ang maging totoo. Mahirap lang tanggapin na hindi lahat ng tao ay mananatili kapag nakita nila ang tunay na ikaw. Ganun din, may ano din dun, may sense din yon kasi hindi naman lahat, alam naman natin, hindi tayo pare-pareha ng iniisip at prinsipyo sa buhay. Minsan, dun kay, dun, nandun yung takot na baka pag ginawa ko to, pag nagpakatotoo ako, baka hindi ako tanggapin.
1: Actually, dyan nagsisimula lahat eh. Fear of rejection.
0: Correct.
1: And fear of being accepted.
0: Yes.
1: Kahit saan yan eh. Sa isang relasyon, sa isang kaibigan, sa isang grupo. Diba?
0: Yes.
1: Or sa, sabihin na natin,
0: circle of,
1: sa buong, sa isang lipunan.
0: Yes.
1: Diba?
0: Society.
1: Ganun. Kaya pinipili nating i-sugarcoat kung ano talaga tayo. Pero ang hirap nito, ha? Yung hindi katotoo talagang parang may something kang tinatago, di ba? Parang hindi kumpleto yung galaw mo.
0: Eh kasi,
1: alala ko nga, di ba, merong merong commercial to dati sa
0: sa isang
1: soft drinks
0: inumin.
1: Ba yun?
0: Yes,
1: magpakatotoo ka.
0: Oh. Yung sumigaw si ano, 'di ba? Sumigaw dun si Tony G.
1: O, oh, diba?
0: Oh. Alam nyo, madaling sabihin na, huwag, magpakatotoo ka. Alam natin yung lahat eh. Pero, yung, you know, the kind of urge for you to be one, ando naman tayo, nagpapakatotoo naman tayo, hindi naman tayo lahat plastic, ano. Pero kasi, may inhibitions lang. Yun lang ang akin. Siguro, hindi siya sa hindi pagpapakatotoo, inhibitions. Mm-hmm. Meron ka lang mga siniset the boundaries o yung mga tipong hindi mo binibigay muna lahat.
1: Oh. Well, merong mga ganyan, ano? Ang ano kasi nito, sinasabi natin magpakatotoo ka, pagiging ano yan eh, it goes along with pagiging tapat.
0: Correct.
1: Diba? Ay, nako. Ayan, eto muna, merong mga pumapasok na mga messages.
0: Ay, oo, Dr. Hart, eto meron tayong traffic update from Kuya Ding, traffic from Barangay Agusan. Or going to Barangay Agusan from Tablon. Heavy traffic na daw, may car accident sa may fast lane.
1: Ay, ganun. Maraming salamat, Kuya Ding, ha? So, grabe, grabe ang traffic dyan ngayon.
0: Correct.
1: Eto naman, batiin natin mula kay 0159. Pa-shout out sa mga staff ng Eden Solens sa Indahag. No? Ay, oo.
0: Yes,
1: pass.
0: Oo.
1: Eden's Resto Manager kay Mr. J. Bonalos and sa kanyang fiancé na si Joy Escobedo, also to Jules Ka Estano Enad Estano and Lingards, si Wangski, and finally si Mr. Donska Danlag. Ayan, former dining supervisor ayon ng isang restaurant. Ayan. That's coming from T-Bus, the ano yan? The Damon Cagadas ng Indahag.
0: Yun. Hi din daw kay Miss Jacqueline Montibon, Frankie's beloved fiance. Thank you po sa inyong pakikinig. Mm-hmm. La Agramidia po hon.
1: Oo. Ayan. Sarap kaya dun, di ba? Mag-overlooking ka.
0: Oo. Chill. Oo.
1: Eto, mula kay 5574.
0: Mm-hmm. Ayan. Si Mami Amy, may buntag, Doc Hart, at Sweetie George. Dalawang tulog na. Pasko. Grabe naman itong mga countdown si Mami. Oy, Roxanne. Mami Roxanne Macha, ha? Good morning, Wilma Osorno. Lorimer Sakala. Candy Ato, si Marisa Doroen, Leila Raz, and BBQ Family, kay Minel, kay Susan, Kalil, kay Jessa, kay Kyler, kay Princess, Prime, og sa lahat ng mga nagbe-breakfast dyan. Hi to Mayor Miles. Ayan, good morning, Mami Amy. Thank you.
1: Oras natin, we still got 2 minutes more to go before hitting 10 o'clock. Magbabalik pa kami ni George, ha? Keep your messages coming dun sa ating question of the heart. Again, our question of the heart, George.
0: Mahirap nga ba ang magpakatotoo?
1: Our text line, 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: Ating Facebook page, ayan, Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City.
1: We'll be pausing for a break. Magbabalik pa kami ni George. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko. To grow.
2: Heart 92.7. Ang

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Sweethearts 1021, that's our time. And you're still with us, Dr. Heart and I, till 11 o'clock. Nagunahan kami. Nagintayan, actually. You
1: said you are LOBO, Lobo right there. Don't expect me to be your friend kung hindi ka totoo.
0: Diba? Mahirap din yon. Friendship kang ganyan.
1: Oo nga.
0: Oo.
1: Ang hirap ng mga ganun, para sa akin, George, ang hirap pagkatiwalaan pag ganyan, pag hindi ka totoo.
0: Yes, oo.
1: Hindi ka tapat at totoo. Diba?
0: Parang yung pagiging totoo ay parang para sa akin may sitwasyon, pero yung pagiging tapat, lagi dapat tayo maging tapat.
1: Aha.
0: Oo, kasi
1: right?
0: Nina, di ang ibig ko sabihin, lahat tayo
1: naipit lang ako.
0: Alam nyo, may mga dahilan na tayo lang yung nakakaalam. Uh-huh. Pero sa bawat pakikisalamuan natin sa mga taong nasa paligid natin, kahit sino man yan, kaibigan mo man yan, o karelasyon, pamilya, nasa trabaho, colleagues, ayan, yung pagiging tapat is a very, ano yan eh, very rare na personality. Pero hindi ibig sabihin.
1: Hindi, hindi very rare. Marami kaming ganyan.
0: Oo naman. Alam ko yan. Pero ang ano lang dyan, ang catch kasi sa pagiging tapat, Dr. Heart, people will know that whatever you say, totoo.
1: Ito ay tinatawag nating pundasyon ng tiwala.
0: Correct. Kasi yung pagiging totoo naman, gaya ng pag-ibig lang yan. Very vague eh. Napaka, very complex din yan na usapin. Yung pagiging totoo. Kasi there are things, there are situations na parang you have to consider if you can be an all-out person in this kind of situation, or parang may, sige, ano muna, o may preservations ka muna.
1: Alam mo, pag mga ganyan, kasi pag, yun, isa kang tapat at totoong tao,
0: eh,
1: alam mo, mas madaling magtiwala yung mga, yung pamilya mo, yung kaibigan mo, yung mga kasamahan mo sa trabaho.
0: Totoo yan.
1: Diba? Marami. Totoo yan. Yung friends mo. At yung mga taong kakamit mo lang, diba?
0: Yes.
1: Mga tipong ganyan. Madali sila magtiwala dun sa mga sinasabi at ganun din sa mga ginagawa mo.
0: Correct. Correct. Pinapakita mo yun through your actions.
1: Sure.
0: Hindi lang naman sa words, di ba? Just like love. Pinapakita natin, hindi lang naman sa I love you yan eh.
1: Aha.
0: Oo. Pati sa kilos at ano din yan.
1: Sa kilos.
0: May kilala akong may kilala akong ganyan.
1: Pagmahal yun.
0: Mapagmahal yun. Umaapo ng pagmamahal yun.
1: Oo nga.
0: Ayun, sa kilos at salita.
1: Ayun.
0: Oo, diba? Hindi lang naman kasi sapat na
1: naalin.
0: Na I love you lang.
1: Aha.
0: Oo, syempre may mga ano din.
1: E siya ba pinapakita niya sa'yo?
0: Sana naman ipakita mo na.
1: O hindi mo pa nakita hanggang sa ngayon?
0: Wala eh. Ewan ko ba?
1: Eto mula kay 6951. Sabi niya, good morning Dr. Heart and Ma'am George. Lingaw lang ko, bisan taman lang may mabingaw ninyo. Paka-paka among Heart FM. Dili sa akong fast food o bigasan. Saan yan? Sino to?
0: Sina.
1: Grabe. Oo. Ah, release na. Oh, diyan sa Maramag.
0: I see. Oh. Ate Neneng.
1: Ate Neneng.
0: Uy, hi kay ano ha, Master Surgeon Tony Realista, ang kanyang husband. At sa lahat ng mga staff ng fast food ni Ate Neneng.
1: Ano yan? Ate Neneng's Kainan ba yun? Ay, talaga. Or, sana pag nandyan ako sa Maramag, kakain ako dyan, Ate Neneng, ha?
0: Baka may ano yan, 24/7 na, o, di ba? May sabaw ka ba dyan?
1: Ay, kasarap niyan.
0: may pares-pares pa ganun. Ganun ba yun, ano mo, ate, yung fast food mo? Bas hindi, ay, di ba?
1: Always na talaga sila naka-Heart FM. Maraming salamat. Thank you.
0: At sa ating Facebook Messenger naman. Hi, Dem Sor Robles. And Mami Marilyn Gonzalez. Uy, Nagpa-shoutout yan.
1: Ah, nagpa-shoutout.
0: Shoutout sa kanya mga silingan dyan sa may Chavez Compound, Zone 2 Kugman, yan naka-heart
1: Carmen.
0: FM.
1: Zone 2 Carmen.
0: Zone 2 Carmen pala.
1: Ba't napunta ka pala sa Kugman? Sino ba? Taga doon ba siya?
0: Ewan ko. Ayan, Zone 2 Carmen, Sinalita Favila, Analisa Niones, so Winnie Bolhano, Rosalyn Wao, at si Atsa Ormechigo's family, and also sa kanyang friendlets na si Mommy Amy Balamadres at Mayor Miles sa Kamamanan. Thank you.
1: Akala ko lumipat na sila, Mommy. Okay. Mahirin sa Kugman.
0: Pasinsya. Pasinsya.
1: Ay, pwede kayo mag-message dun sa ating Facebook post. May post po dyan si George, yung ating question of the heart. Ha? Gaya na lamang ni Marifel Dequito Ahes, sabi niya, good morning, Dr. Heart and Sweetie George. Para sa akin po, depende sa situation po. May mga bagay kasi na dapat at hindi dapat. Yun lang po. I love you, Heart FM. Salamat sa programa niyo. God bless din sa inyo. Ayan, thank you, maraming thank salamat. You.
0: Ayan si Carlota Alsola, hindi, sabi niya. All out mo ilabas, totoo, para alam mo kung tutuloy pa ba siya o hindi. Mm-hmm. Umpisahan mo sa courting relationship. Kung paano,
1: anong uri ng pamumuhay mo.
0: Nang magkaalaman, mamaya akala niya mayaman ako, maganda, family background ko, social yung mga friends ko, may assets ako, kahit dalaga pa, mabait ako, etc. Diba? Prangkahan na lang para tapos na.
1: Maganda yun, prangkahan. Diba? Ipakita mo kung sino ka. Taas mo mo, ipakita kung ano ka. Diba?
0: Yung parang tipong, okay, whether you love me or not, this is me.
1: Gawas na lang yun, ngilan ang batasan nato.
0: Ay, oo.
1: Kung may kailangan ba tayong baguhin.
0: Ay, oo, Dr. Hart. Alam mo, yun nga sabi ko, hindi naman sa pagpapakatotoo. Mm-hmm. Pero you also have to consider each situation that you are in.
1: Yun.
0: Iba yung pag nasa pamilya, nasa trabaho, mm-hmm. With friends.
1: Eto naman mula kay Ray Sabelino. Sabi niya, yes, it's difficult to be true most, especially... especially if you encounter siguro judgmental persons. What is important that you don't need to prove yourself to them. Just ignore because you're the one who knows yourself and your family loved ones knows better. So, ayun na nga. Dapat maging... totoo ka sa sarili. Never mind what others say daw. Sabi ni... mga taga-tisha itari.
0: Si Ray.
1: Ito pala si Ray.
0: Hi, Ray. Uy, naka-comment ka din ha.
1: Wow.
0: Doon sa ating Facebook page ha.
1: O, diba?
0: Tisha eater. Yan, magandang mga.
1: Oo.
0: Oo naman.
1: Mahirap daw pag judgmental yung tao, di ba?
0: Oo.
1: Gina-judge ka na kaagad ng mga ganun.
0: Oh, di ba nga?
1: Bakit sila ganyan? Do not judge. You are not a judge.
0: Pag-judge ka, tsaka ka na mag-judge.
1: You're not a judge, Your Honor.
0: Ay, nako, Your Honors.
1: Diba? Sige, keep your messages coming. Pwede kayo mag-message sa amin dun sa aming Facebook page. Nandiyan po yung ating Facebook post sa ating question of the heart. Mahirap nga ba ang magpakatotoo? Pabot niyo po sa amin yan. And also, through our text line, 0917-1579-927.
0: And 0961-892-4927.
1: 10:31, magbabalik pa kami ni George. Keep it here sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng Heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga pilingsangka tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagun D, Vitamin C, Sodium Ascorbate, at B-Complex Vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Kinabuhi. Rujan.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. And that was something from Michael Learns to Rock. And that song was brought to us by Pepsi. Go Extra with Pepsi Extra Fizz. Ano na? Nagpapakatotoo ka na ba? What a question. Yan po yung ating question of the heart, ha? Yung mga kaka-tune in lang. Mahirap nga ba magpakatotoo? Ayan, kasama kami ni Dr. Heart. Mag-sharing. Gusto ko yun eh. Sharing of thoughts.
1: Alam mo, masarap magpakatotoo, George.
0: Yes. Yes.
1: Diba? Kasi wala kang tinatagong kasinungalingan.
0: Correct.
1: Kaya mas magaan yung pakiramdam mo. At malaya ka makapag-isip. Ika nga.
0: Yes.
1: Diba?
0: Totoo yan. Totoo yan. At ano lang yun eh, it's just a way for you to really free yourself, di ba? Di naman sa, you know, sa bawat panahon ay ikaw ay, hindi kasi ganito ako eh. You know, you also have to consider what are the things that could be done according to who you are, depende sa sitwasyon.
1: Alam mo, kalimitan, nabubuhay tayo dahil dun sa standards ng ating lipunan,
0: correct,
1: ng society.
0: Yes.
1: Diba?
0: Totoo yan.
1: Dapat ganito ako, dapat ganito, diba?
0: Mm-mm.
1: Yan ang mahirap. Hanggang sa eventually, you're faking yourself na. Diba? Ang yes. Hirap kaya ng mga ganun.
0: Puro. Sabi nga nila, mas pipiliin mo ba yung maging totoo at mawalan ka ng mga taong nasa paligid mo kasi alam nilang hindi to ikaw eh. Ay, parang iba ka. Parang
1: alam mo, di ba? Kalimitan, pinag-uusapan yan sa circle ng mga
0: yes,
1: ito.
0: Yes, yes. Diba? Oh.
1: Sa offices, nangyayari ng mga ganyan. Di ba? Saan ba na siya? O, hindi naman na siya. Lahi umanggit siya, di ba? Oh, mga tipong ganyan.
0: Parang may something.
1: Iba talaga kasi pag yung pinakita mo kung sino ka talaga. Diba?
0: Yes. And people will appreciate you for who you are. And may panahon na you can, you know, 100% absolutely yourself.
1: Mm-hmm.
0: At meron ding panahon na kailangan, uy, teka lang. This is still me, but this is me in a appropriate, yun, appropriate way.
1: Yun ang sinasabi ko kanina, takot ka dun sa rejection.
0: Yes.
1: Baka ikaw ay ma-reject.
0: Oh, at mahusgahan.
1: At baka hindi ka ma-in sa kanila. Diba, yung in
0: alam
1: word
0: mo,
1: na yan.
0: Yes. Yes.
1: Gusto ko lang kasi maging in sa kanila. Kaya gusto kong ganito, di ba? Kasi ganito sila. At sisikapin ko na rin. Parang, sige.
0: Ano ba yung, ano
1: or
0: ba yung mga ano nila?
1: Fake ko na lang din na ganyan din ako.
0: Yes. Oh. Eh, minsan, alam mo ba, yung mga ganyang bagay, it's a burden every day.
1: Oo naman.
0: It's a really diba? A burden because you have to live up to their expectations. Kung ano ka, might as well, kung ano ka talaga in the most appropriate way that you are, then do that.
1: Yun yung sinasabi ko kanina, wala kang kapayapaan sa sarili mo mismo.
0: Yes.
1: Diba? Sige, ito nga muna. Mula kay 6896. Sabi niya, good morning, Dr. Heart and George. Happy Thursday. Ang magpapag-greet ito mga taga Mars Laundry Hub. Diyan po sa may Ilaya Carmen. Kay Richard, Mary Ann, kay Crystal May, and to Krisha May. Maraming salamat sa inyong
0: thank
1: pakikinig
0: so
1: sa Heart
0: much.
1: FM.
0: Sure, ito naman si 1378. Another very hot day here in Minsamongan, Quezon. Bukidnon. Still evaluating with Vic Gars, Jun Tisoy, Sherwin, kay Meline, and Salome. Shout out sa tanang constituent sa barangay Minsamongan from your avid listener, si Ate Nenet Leonardo.
1: Saan kaya Minsamongan? Ngayon lang narinig yan.
0: Sa may Quezon.
1: Sa Quezon. Oo nga.
0: Quezon, Pinon. And ito sabi pa ni 0159 Dr. Heart. Once again, Miss George and Doc Heart, please do send my warm regards to Miss Marisa from Makilala, North Cotabato. Greetings coming from Tibas, the Damon Cagadas over at Eden Solace in the Hague. Ayan. Shukran.
1: Ayan. Maraming salamat for listening. Ayan.
0: Ay, ito naman sa ating Facebook naman tayo. Ayan, tingnan natin kung ano yung mga...
1: Ano yan, magbabalita naman
0: tayo. Ninanood ko for the newest, ano, yung mga new comments natin. Ayan. Kasi I can
1: mukhang
0: see...
1: Mukhang bagal ng load ngayon. Yun ano na nangyayari sa internet natin?
0: Ay, to Sir Dale, ha, ng Ritter Taxi. Maraming salamat.
1: Sa lahat din ng mga Grab drivers listening to us right now, good morning. Maraming salamat sa inyong pakikinig lagi sa Heart FM. Ito, meron silang grupo eh. Ang mga kagayhan.
0: Grab kagayhan.
1: Kagayhan. Maraming
0: sa
1: salamat.
0: Kitoda Taxi. Ayan, maraming salamat.
1: Ayun, Kitoda. Sa may lumikit kay.
0: Maraming salamat.
1: Hi po sa inyo lahat dyan. Sige, keep your messages coming. Do text us through our text line 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: Facebook post po natin or page po natin, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
1: 1046, we'll be right back for more. Keep it here on your Heart FM.
0: Agradyo ng heart ko.
2: This is Heart 92.7.

0: kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
1: Where every piso gets more value.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
4: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
6: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kaganti Auto City, 93.7 Heart FM Bukidnon. Sneaker, that's more than just the two of us. So, dapat magsimula sa sarili natin, yung pagiging totoo natin at pagiging tapat natin. Sa mga kaibigan man, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kapamilya, di ba? Ganun dapat. Sa ating mga katrabaho na rin. Di ba? Importante yan.
1: Oo, kasi doon kanila, yun yung kanilang tawag niyan, foundation, how to treat you as well.
0: Yeah.
1: Remember that you don't do unto others what you don't want others do unto you.
0: The golden rule
1: talaga yan. O, di ba? Alam nga naman, di ba? Magpapakabait sila sa'yo. Mm-hmm. Pangit-pangit ang ugali mo. At tapos sasabihin mo na, eto ako this is me. I'm just being true to myself. Sabi ko nga, may mga sitwasyon na hindi natin kinoconsider yung mga ganyan. Yung talagang, I wanna be all out. Yes, merong good side and bad side ang bawat isa. Ayun. Sana manaig yung good side all along.
0: Dahil nga sa kagustuhan nating main doon sa society, di ba? Na kung saan ginagalawan natin, we tend to be a copycat. Di ba?
1: Yung attention.
0: Huwag maging copycat at nang ikay hindi maging cut-cut.
1: Oo. Kapag ikay kumat-cut, nako, mahuhulog ka. Kaya mag-ingat. At Dr. Hart, batiin ko lang, nakikinig yung mga taga Dinas Food House.
0: Hoy!
1: Hi sa inyo, ha?
0: So may Nazareth yan.
1: Oo, so may Nazareth. Di ba mainit ngayon? Nako, may halovers dyan.
0: Ay,
1: sabi
0: talaga.
1: Nga, oo.
0: Ano siya, yung halovers?
1: Yung parang halo-halo.
0: Halo-halo? Oh. Halo-halo ng mga lovers ba? Halovers?
1: Diba? Halo, diba? Overt? Halovers. Ang Paayas family, ang Pong family, si ang Lorefe, Lorefe Galvez, si Ma'am Donna Gailoa, si John Pers Pahe, Nilia, at si Ate May Sato. Ayan. Thank you sa inyong pakikinig.
0: Ayan. Maraming salamat for listening. At ganun na rin sa mga kaibigan natin nakikinig dyan po sa Madonna, di ba? Madonna and Child. Ayan.
1: Ang
0: daming nakikinig sa atin dyan. Uy, birthday kahapon ni di ba?
1: Ni Ate Cha.
0: At Mami Cha. Sa may bulwa.
1: Sabi niya pupunta daw siya.
0: Narinig ko hanggabi. Happy birthday sa inyo, Ate Cha.
1: And speaking of happy at celebration, Dr. Hart, happy fiesta, Barangay Puntod.
0: Ay, Barangay Puntod.
1: Viva Senor San Nicolas de Tolentino. Ayan.
0: Talaga kompleto. Dito alam na alam mo, ha.
1: Oo,
0: parang hindi ka nag-MC doon, ano?
1: Ay, oo. Dekan salamat sa mga barangay council. Ayan.
0: Kay Kapitan Dacero.
1: Yes, kay Kap.
0: Kay Kagawad Deha.
1: Thank you po sa inyo. Maraming salamat.
0: Asya, magra-wrap up na po kami. Maraming salamat sa mga nagpadala na kanila mga messages dubo sa ating question of the heart. Mahirap nga ba? Mahirap magpakatotoo pero dapat gawin natin yan.
1: Yes. Alam mo yung mga taong totoo, you know that the blessing at yung hindi na nila parang hindi mo na iniisip kung ano yung magiging bukas because you're very confident. For that.
0: Yung taong totoo, hindi wawala.
1: Correct.
0: Kasi laging totoo.
1: Laging totoo yan. laging right.
0: Ayan.
1: Keep right, sabi nga. Ay, si Ate Cha. Sige.
0: At talagang nakikinig sila.
1: Nakikinig talaga si Ate Cha. Happy birthday.
0: Asya, wala na po kaming oras, sweethearts. Magpapaalam na po kami. Si George, babalik mamaya.
1: Yes, dear heart po, alauna hanggang alas 3.
0: At hindi lang dear heart.
1: Yes, mamayang gabi din. Nako, magsasama tayo for your favorite request. Ayan, mama, your favorite show for your request. Ayan, Heartlines po, 7 to 9.
0: Alright. Again, maraming salamat sa mga sweethearts natin na nag-participate sa ating Question of the Heart. At syempre, mga nagpa-shoutouts. Maraming salamat. Again, this has been your Dr. Heart.
1: And George.
0: Manatili po nakatutok sa inyong Heart FM. Always take good care of yourselves, ha? Ingat po kayo lagi. And always remember, we heart you.

0: Heart FM Time. It is now 11:34. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: Heart 92.7.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at di need to detoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7. Heart Cagayan de Oro.

0: Heart FM time. It is now 12 o'clock.
1: Heart FM News Update.
2: Isang kabuwang 910 police personnel mula sa Police Regional Office 10 o PRO 10 at National Support Unit ang ipapadala sa Bongsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao bilang dagdag na seguridad para sa unang parliamentary election sa rehiyon. Sa bilang na ito, 859 na police ang mula sa PRO 10 habang 51 personnel naman ang mangangailangan ng National Support Unit. Isinagawa na ang send of ceremony para sa mga personnel na itinalagang tumulong sa pagpapanatili ng seguridad at kaayusan sa mga lugar na sakop ng kanilang deployment. Nakatuon ang deployment sa pagtiyak ng mapayapa, ligtas at maayos na pagsasagawa ng halalan na nakatakda sa Setyembre 14. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
1: Heart FM News Update.
3: Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 12:31.
1: Heart 92.7.
2: Mga sweethearts, nahibalo ba mo nga naay mas barato nga paagi para magbutang og kwarta sa inyong GCash? Kanabang walay patong, walay fees, duha ka paagi ang pwede ninyong buhaton. Una, kung naamoy paryente gikan abroad nga magpadala og kwarta, o kung naamoy online job ug makadawat og sweldo gikan sa laing nasod, pwede diretso sa inyong GCash wallet ang kwarta. Basta verified GCash user. Likay forms, likay pila sa remittance center. Libre ang pag-claim og remittances gikan abroad via cash-in sa GCash app. Ikaduha, pwede magpa-cash-in sa official partners nga libre sama sa Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, LBC, Bayad Center ug uban pa hangtod 8,000 pesos kada bulan. Yes, walay patong nga fees. Mag-cash-in na, mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 0272139999. Other networks, fees may apply to know more. GExchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash-in fee, walang kaltas. Free cash-in up to 8,000 pesos monthly at GCash Partner Merchants nationwide.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.
2: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at laong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cathaya Function Room and Hotel, Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di kaha tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kaayo! Ayaw paglangan, kay limitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
3: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
4: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
3: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
4: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
5: Sus, unsa, unam ni oy. Unsa, unam ni oy.
3: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
6: We got you!
3: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
1: The price is rice. Overload!
3: The price is rice. Overload.
7: Overload? Tama.
3: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin.
1: The price is rice. Overload.
3: Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na.
1: The price is rice. Overload.
3: Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka.
1: Heart FM's The Price is Rice. Overload.
8: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
9: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
10: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
11: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
12: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
9: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
10: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
11: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
12: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
9: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
11: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
12: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
10: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
9: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM,
13: Iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
14: Can you feel my heart?
15: This is
16: 92.7.
15: This is Heart 92.7.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Nagkabata og nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intaw nula tanga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Anne.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
5: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Kagayan de Oro in 93.7 Hearts FM Bukid Noon 1:30 on the clock. And we're happily in love. Just like KZ and TJ right there. Hello po sa mga palagi ko, mga sweethearts. Maayong pagpaniud ko sa mga naniud do. Maayong siesta sa mga nagsisiesta, nagre-relax sa mga namista. How are you guys doing on this? Medyo gloomy. Yeah, kind of gloomy Thursday afternoon. And this is George, ha? You're locked. You are really locked with me till 3 o'clock sa ating programang Dear Heart. Hello and maing hapon sa mga sweethearts natin dyan sa Pearl Garage Ceramic Coating. Pearl Travelers Garage Ceramic Coating. Ayan sina Sir Renato, Bernard, Colleen, Angel. Mga kuya from NMR 23. Sina Sir Gilbert, Naknak, Marlon, Dodong, and to all. Ayan sina Kuya Ati Pearl and Lodi Lia. Thank you po for always listening. 0159. Eto, sabi niya once again, George and Dr. Hart, to all the staff of Eden Solis in The Hague, o sa kanilang Eden Solis manager, may hapon po. O si Mr. J.M. Bonalos from Tibas de Damon, Cagadas. Tagang salamat sa mga sweethearts natin dyan. Malaagra ko. Gusto ko wana diha. See you soon, ha? At sa gusto pa magpa-shoutout sa request 0917-1579-927 at Facebook page Make It Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. I don't know if you're on a road trip, nagbabiyahe, whatever you guys are doing, na naka-background po kami, padayon. Padayon sa pagpamina. Let me give you more, okay? 1:32, I'll be back. Keep it here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
1: Z-Ice Purified Ice.
2: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo.
1: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Sir Pisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, akong mga silingan diri sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
4: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
5: Kami, mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
6: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hearts FM Kagendio Rawe 93.7 Hearts FM Bukidnon 146 now and you're still with me dito sa Dear Heart. And George, kamusta naman ang mga sweethearts ko na naginuktok? Inaguna-huna na agoy, very wrong decision na I let him or her go. Sa muka sa mga kanta ni mo, George. Well, there are some songs that will make you realize some life decisions, no? Isa ka ba dun? Hi kay 8345. Ayan, mga taga Puntod Eagles Club and Puntod Lady Eagles Club. Oh, greetings coming from Kuya Gabriel. Dagang salamat sa laging pakikinig. Ayan na si 0625. Thank you. Sa pakikinig may hapon. Lagyan mo ng name. At si Sir Joselito Go of 307 Gumamela Extension Carmen 4004. Thank you sa inyo lagi pakikinig, ha? You're welcome. Yung mga sweethearts natin, ha? Paparemind ko lang yung mga hindi pa nag-claim ng kanilang The Prices Rise Overload. You got 14 days from the day of your, the day that we announce you as a winner. So, bago ma-forfeit, puntahan mo na. Okay naman ang panahon ngayon. Oh, baka makadalikyat ka sandali. Fifth floor, Fico Admin Building. Dito lang po yan sa may Ilaya, Vamenta Boulevard, Carmen. Katabi ng West City Central School ang ating station. So we are waiting for you. Mamaya mag-really announce ako ng mga hindi pa nag-claim kay kasi unjud na ako. Tagang salamat sa mga sweethearts natin sa Kevin Enterprises, kay Miss Alfie, kay Miss Irene, kay Sir Kevin, kay Sir Dennis, at kay Sir Jasper. Sa lahat ng staff and crew, thank you so much. Salamat sa pakikinig at pagsuporta. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Dali na. I-text mo na ako. At ang ating Facebook page, like, follow, share, and message sa messenger natin. Heart FM 92.7-Kagan de Oro City. Let's sway with the chillness of the love songs till 3 o'clock. Dear Heart with George, dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nila intinado, puro 4 Malinsa City. Dugay-dugay na na kong iba tingahanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag upirahan, wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Puwato akong ingon na, pinuot-untuin ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko niya, nga dili niyo po mabutas yun. Kung kamoy na ay, gipamati pareha sa akong interindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Murray, makatabag sa at

0: 0968-8536-607-5891. Itaga Mars Barbershop, Pilaya Carmen. Kamusta kayo dyan ha? Dagag salamat sa pagpaminaw. Uy, kay Osmeña. Ay, sa may Osmeña Dangkagan Bukid noon from B1 and B2. Happy Fiesta, kasabay ng Barangay Puntod. O Viva Senior San Nicolas de Tolentino. Maraming maraming salamat po. Ito naman, yung mga nakikinig sa atin habang nagbabiyahe, nasa sasakyan. Jobert Pulusan, si Madrigal from Daniel C. Macon. Shout out sa inyo ha, mga Rela Drivers. Kay Ma'am Susan Kake, Patpat, dyan sa May Lumbia. O sina ng Venice J Agri Supply. Maraming salamat sa inyong pagpaminaw sa paglanog-lanog sa Heart FM. Thank you, thank you. Ay, ito Kuya Joseph. O, si Kuya Joseph Pranara. Tagang salamat. Good afternoon. Send me something. O, that will make me smile. Perhaps that will make us all smile. Why not? Si June Rose nga pala ng JL Flower Shop ha. Kamusta ka dyan? O, text niyo ako. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Our Facebook page, Heart FM 92.7-KGNDR City 217. Let's go and be loved and feel love only here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Tingin ko pa lang para bang
1: local and proud.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon, 232. What a song by Moira, one of her best covers too. And that song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Hi to Neil Duero. Uy, TNVS driver, magandang hapon. Thank you so much ha, sa pakikinig. And Mami Marilyn says, I'm Christmasing with you, my Karenel. And wish you a very happy birthday, my dearest dear. Nabuyoy ako dun. Thank you, Mami. I appreciate that so much. Ila ko ron. Thank you. At sa mga sweethearts ko dyan sa Bukidnon, hi to Ma'am Ninette Leonardo. Thank you so much sa inyong pagpaminaw. Ito naman si 6869. Si Sir Douglas ng Robinson Boys. I think si Sir Douglas nung pumunta kanina. Siya ba yun? I guess. Magandang hapon. Thank you po sa inyong pakikinig. At sa Kitoda din ha. O, Kitoda Taxi. May balita sa akin na halos lahat naka-Heart FM. Sana lahat naka-Heart FM. Ay, maraming salamat po. But later, I'll be giving away some blessings for you para masayang ating medyo layback Thursday. Oh, I can see na medyo slow, relax. No, ang saya lang. Ang saya ng Thursday. It's just parang mararamdaman mo yung, the ambience and the world is just slowing. Sana ganito everyday para malinaw ang ating mga utak sa mga stress. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Go ahead and text me for your shoutouts and requests. And Facebook page, do not forget to message me there too. Yes, mga online. Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City 234. Bring you more love songs. Dito lang yan sa Heart FM. Ang radyo ng heart po.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nila intinado, por cuatro, Malaysia City. Dugay-dugay na na kung imating nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag upirahan po wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Doktor, kung ibon na, ginuot-untuin ko kung sa akong angay, ipumarong kapag masalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na, nga dili ko mabutas yun. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa ako ang interindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Murray makatabag sa atong kinabuhi.
3: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 adlong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Catlea Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod nga estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro ug magpa-register for free. Libre kaayo. Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
4: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
5: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
6: Kaming mga taga-Bara Upol, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
7: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
5: The best ang mga music sa Heart FM.
6: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
8: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
8: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kagendioro 93.7 Heart FM Bukidnon. My heart of mine. How are you? Init na init, init. Oh. Let me hug you. Oh, sige, sige. Dito sa aking mga bisig. Through my love songs. Hello po sa inyo ha. This is George and your luck. Dito po sa ating programang Dear Heart. Kasi nga naman, nagpaparelax sa mainit na Thursday afternoon. Huwag ka na mga traffic di ha. When you are tuned in to Heart FM, you will never feel... Totoo naman. O hindi mo ma-feel yung rushed, no? Ng sitwasyon. Hi to 3914. George, dami na ko karun sa imo. Naghigda-higda. Kay Chara Kayo ang music. From Mommy Elaine Gales of Barangay 17, Burgos del Pilar. Thank you, Mommy. Enjoy ka lang, ha? Paki-greet lang ko sa akong kauban yung pinakagwapo sa payag na si Ike going me o Claveria gikan kang Worry Bar. Sayang, maraming salamat po. And speaking of mga kasamahan sa work, let me just go ahead and say hi and hello. Ayan, sa mga sweethearts natin na nakikinig na sina Christine and John Jill. Ayan, sa kanilang supervisor na si Miss Eileen. Greetings coming from Sir Raymond Osorio. Thank you sa inyong pakikinig. I see. Ate Cha! Ikaw talaga, Ate Cha. Oo, sige, magkita tayo mamaya. 1368, greet lang kay Totoy Abarquez and Totong Flores. Mga gwapong trabante sa Baros Hardware sa may Hanupulan, Claveria, Misamis, Oriental. Nakatunin palagi, George. Sugod pag-open sa Baros Hardware, taman mag-close. Oy, my love and hugs to you. Dagang salamat po. Thank you sa inyong laging pakikinig. Hi to Ate Maribel Dikito Ahes. George always, daminogi. Nakatulog siya. Ganon ka-powerful ang mga music natin dito sa Heart. It will somehow be your lullaby. Speaking of, hindi lang lalabay. Naku, meron pang biyaya sa The Price is Right Overload. Abay, narito na. Ang ating roulette at ready to spin for us to know sino bang ating magiging o saan ba tayo kukuha ng winner this afternoon. Let's go. Ikot, ikot, ikot. Ayan na po. Umiikot na sa mga nanalo na. Punta na kayo dito. Ha. May mga nag-claim na kanina. Ayan, sina... Ito yung mga winners kanina. Fe Galgao mula sa Barangay 35. Ella Jane Locagbo mula sa Barangay Bayaba Zone 4. Si Jafet Magnitico ng Civitsco Taxi. And this afternoon, ang ruleta ko po ay napatigil siya. Barangay. Barangay Lapasan. Ayan na o, oh, yung mga taga-barangay Lapasan o. Oh. Oh. Uy, fiesta din pala sa barangay Bonbon. Uy, happy fiesta ha. Ito na, ang nabunot ko sa ating uy, mahiwagang dropbox. Ang kanyang address, Bacongas Street, Barangay Lapasan. Congratulations kay Arlene Florentino. Arlene Florentino ng Barangay Lapasan, Bacongas Street. Come on down! Magdala ng ID, do not forget. FICO Admin Building, 5th floor, na located dito po sa Vamenta Boulevard, dito sa may Elias Street, Carmen. Katabi ng West City Central School. Hangad gamay, dyan sa may entrance, kinay signage diya ni Heart. So you will not get lost, okay? Ang ating The Price is Rise Overload ay hatid po sa atin ng Kevin Enterprises, where every piso get more value. 252. Magbabalik ako. Dito ka lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ang sarap.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Hinikayat ng Cagayan Electric Power and Light Company o CEPALCO ang mga consumer sa Cagayan de Oro City na magtipid sa paggamit ng kuryente upang makatulong na maiwasan ang rotational power interruption. Ayon sa kumpanya, mahalaga ang pagtutulungan ng mga consumer sa pagbabawas ng electricity consumption, lalo na sa panahon ng mataas na demand sa kuryente. Paalala ng CEPALCO, gamitin lamang ang mga electrical appliances kung kinakailangan at patayin ang mga kagamitang hindi na ginagamit. Samantala, nagpaalala rin ang kumpanya sa publiko na mag-ingat sa matinding init at hanggat maaari ay iwasang manatili sa labas sa oras ng matinding sikat ng araw. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 FM again, the Aura City, 93.7 FM, looking on the weekend, 7:10 down 3 o'clock. Oras, ating sa atin ng playtime entertainment, born for happiness, maganda, maayo, ayo. Ay, hapon sa tanan, kumusta po kayo lahat dyan? Isang masarap na hapon sa mga sweethearts natin. Kumusta po ang inyong mga pagsyesta? Kumusta naman ang inyong mga pag-idip kanina? Siyempre pa, medyo pag-nap, kasama naman ang mga lamsang si George. Eto na, oras naman para bumangon na tayo. Oras para imulat ang ating mga mata. Panibagon na naman, na napakasayang hapon ang ating pagsasamahan. Well, Jason Steele, that's my name. And I'll be with you until 5 o'clock. Kumusta naman? Anong balita dyan? Pwede nyo bang balitaan nyo ako, maritisan nyo ako? Kala nyo ba sa umaga lang nagmamarites? Hindi ya, pati hapon. Walang binibiling oras yan. E-text mo naman ako, 0961-892-4927. Again, the 0961-892-4927. I will be making the other text line available this afternoon. Actually, available naman sa lahat ng oras. Hindi na namin pinaplug masyado. Ito po yun, 0917-1579-927. It's 0917-1579-927. May maswerte na namang mag-uumi ng bugas at groceries ngayong hapong ito. Sino kaya siya? Abangan natin yan, ha? That's within the show. We get 18 down 3 o'clock. Commercial break muna tayo siglit. Magbabalik tayo with more. Magandang hapon sa tanan, mga sweethearts. Panayon lang sa Pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7.
2: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
3: Kevin Enterprises.
2: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
4: Where every piso gets more value.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Zing Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Zing Ice dapat ang tube ice mo. Zing Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
1: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: tienda. Commercial break tayo sa Glenn magbabalik tayo with more. What a beautiful hey Thursday afternoon we got so far. Kaya naman panayong gihapon sweetheart sa pagpaminaw ha, dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Goal.
1: This is Hard 92.7.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra, kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
3: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
4: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: This is Virginia Romano, 71 years old, Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital, ang finding na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially wala agad ko. Salamat sa AXL Makabuhay Plus, sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize po ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood sugar. Pang-inom na ako sa AXL Makabuhay Plus, so capsule sa buntag, odto, pagkagabi, so capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
4: EXL Makabuhay Plus, dietary capsule, may buhay sa makabuhay.
1: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM kagayan de 45 minutes down 3 o'clock. Hey, that's a Mega Trainer for you, but better when I'm dancing. Don't think about yung ano yung Robinson Boys, tuwa sa atin eh. Magandang hapon sa inyo ha, mga dyan sa may Robinson obviously. Aga Pamino sa may Balubal CDO, Douglas Norvin Transco Taxi ha, Robinson Boys daw. Magandang hapon sa inyo, present yung mga gwapong Robinson Boys. Ganun din. Anong grupo ni na HBG Noel? O dyan sa may Ketkay? Eh, thanks mo nga sa akin, HBG Noel. Ano pangalan ng grupo nyo? Madaming taxi drivers na naka-hard FM talaga ngayon. Ibang klase talaga. Si Jose Jubert Nunez sa may Seaside Gulambong CDO Grab Car. May ginigdi sa atin, oh. Jose Jubert Nunez, maraming sinamat, ha? Ang pinkanunay, ha? Mga kasamahan naman doon ni HBG Jerry. Grab Car. Magandang hapon. Sa lahat ng mga motorista natin, magandang hapon po sa inyo lahat. At TYTY, sa inyong pagpamino, dahan-dahan lamang ha. O sa inyong pagmamaneho, papasasan ba't makakarating kayo? Ha? Amping. Hindi lang tatlong amping yan. Dapat maraming pag-amping. Ang inyong gagawin. Another break is in queue. Magbabalik pa tayo with more. Palapit na palapit ang ating draw ng ating isa pang winner sa ating bugas at groceries. Kaya naman, sweetheart! Uy! Panayin lang sa magpaminaw ha. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7.

0: 32.700 FM και κάνετε ώρα City 93.700 FM που κοινώνει. Hey, we got 13 minutes after 4 o'clock. Ωρα σε τη ξάντη να playtime entertainment born for happiness. Είσαι από και τα χάπον πω, σε από πάνω σε λάστα βέρνε τάιο να αντι program. This hard afternoon drive program, I should say. Σε από πάνω καλά σήκω τα έμπαικα σάμα σάμα, ha. Ο άντε πάνω πά, έτσι πάνω κομουλιμλιμιά τα ηλάγγιτ, no. Έτσι είναι τάγκο μου καμάει. Kapag kahapon gumaganya na yung panahon, ano? Pero in fairness, ha, sa ating panahon ngayon, hindi na ganun katindi yung sikat ng araw. Dahil ba yun sa haze? Dahil ba yun sa haze na nararanasan natin, ha? Nako, eh. Mukhang okay na rin yung ganito, ano? Basta magsuot lang tayo ng face mask, no? Lagi ko pinapaalala yan sa inyo para at least nare-remind ang ating mga sarili na, oy! Hindi pa rin ganun kalinis. Hindi pa rin ganun kaligtas sa mga ini-inhale nating hangin dito sa syudad. Sa second hour natin, syempre may shoutout natin ng mga sumusunod. Ay kinig sa atin sina Roxely Makai. Sabi niya, siguro po maganda yung boses mo, Lord, pag kumanta ka. Parang hindi naman. Tunay Kalugar Vlog. Nagandang hapon din. Maminaw ko karon. Ah, gusto kayo, Hard FM din. Saan lugar nga ba kayo? Asa may ano, Intilair Refrigeration and Air Conditioning. Asa may Bamenta Boulevard. Magandang hapon sa inyo kina Rosaline Vejiga o May Ann Fuentes at saka sina George Abesha. Maraming salamat, ha. Galing kay ano yan, galing kay Tunay Kalugar Vlog. Maraming salamat. Ito rin kay Kat Makapundang Baklar. Magandang hapon, Jason. Shoutout naman ang T-Dance Kalyao, mga taga Plaza Ipunan, especially sa Baklar family. At saka kay Nika May Monte. Magandang hapon! Maraming salamat sa inyo pakikinig. Dem sa Robles, maing hapon sad brother. You know, sana maganda ang inyong hapon dyan. Kina Beth, dyan sa may puntod, no? Happy Fiesta. Yesterday, di ano, Beth, no? Kina Ana, maraming salamat din sa inyong pakikinig, ha? At syempre pa, yung mga nag-follow sa aking page, maraming salamat. Ibang hindi pa nag-follow, pa-follow na. Dali na. O, Jason Space Hard FM. Saglit, isa-out din natin ang mga sumusunod. Kina Ian Fuentes, kay Sir Juni Juntabs Tabian, at ang CIO, Department Heads, kay Sir Jay Tadiser, at kay Miss Lawrence Magale. Magandang hapon po sa inyo. Thank you so much for listening. Ulitin natin yan, mga tropa natin to, eh. O, mula dyan sa may CIO, kina Sir Ian Fuentes, kay Sir Juni Juntabs Tabian, and sa ating Department Heads ng CIO, kay Sir Jay Tadiser, at kay Miss Lawrence Magale. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Shoutout din sa may Grace Green Hardware, Gospel and Palms Hardware. Good afternoon, si Marienda Diha. Dagan pa ako diha ba? Di na pwede Marienda yun. Okay na madam, ha? O madam, pa-Marienda na. Naghihintay lang yung mga ladies and gentlemen natin dyan. Nang inyong pa-Marienda. O maraming salamat po sa inyong pakikinig dyan. Hope you guys are feeling great this afternoon. Alright, 16 down, 4 o'clock. Alice family is also listening. All the way from Barangay 17, Burgos del Peram, del Pilar. Maraming salamat po, ha? I'll be taking a break here. Magbabalik tayo. We get something from San Kislola, December Avenue. Bruno Mars will be joining the suite just the same. Ako pa rin si Jason Steele. Padayon lang sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Go.
1: This is Heart 92.7.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment.

0: Dari 2.7 Thad FM ke gyan Deora City, Dari 3.7 Thad FM ke gyan Deora City, 29 minutes after 4 o'clock. Bruno Mars, that's a risk it all for you. The risk it all lang. That song was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos. SRP lang. Okay, magandang hapon ha. Isang matinding shoutout naman dyan. Oh, Jason Steele. Kina Rhea Eduarbe Zamora. Magandang hapon sa inyo. Good afternoon daw, mga taga Zone 4, Kabakungan, Taberia, Misamis Oriental. Shoutout sa kanyang bana, kay Jomon Zamora, o sa kanyang anak, kay J-Rec, kay Uzam, and Tria Joy. Ganun din kay Zephania Kezaya. Ano pangalan na? Zephania Kezaya. Yeah, maraming sinamad po. Kina Mami Changa pala, no? Diyos sa may bulwa. Maraming sinamad doon sa napakasarap o na pamerienda mo. O talaga naman si Mami Chang. Maraming salamat po sa inyo, ha? Sabi ko sa inyo, titulo ng bahay ni hingi ko. Tax deck lang daw meron siya. Mami Chang, maraming salamat po. Na-appreciate po namin ang sarap ng spaghetti. Talaga naman. Katulogan ng tanan pagkatapos ko sa sobrang busog. Maraming salamat, ha? Talaga naman yung mga sweethearts natin nagmamahal sa atin ng tunay at lubos. Diba? Oh, abangan natin mamaya yung winner. Sa ating The Price is Rise Overload na mananalo po ng bugas at groceries, ha? It is 4:31. Yan ang ating oras. Teka muna, silipin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Kasaligin natin si HBG J Tagalog Toots ng RRJ Taxi. J, magandang hapon. Ano balita?
2: Magandang hapon sa iyo, Jason Still. Ang mga magagaling dyan sa Ipunan Sentro, palabas ka sa highway. Medyo may build-up lang konti ang papalabas ng Ipunan hanggang sa parking sa highway. At dire-diretso naman, pupunta naman dito sa Dulwa. Sa tingin ko ang bahagi ng Dulwa dyan sa dulo ay medyo may build-up na. Kaya ang ginawa namin ay nag-detour po dito sa LTO banda. Mayroon dyan shortcut dyan palabas ng itong diversion road. Pagpunta kasi kami ng Bayabas, ayan, at maluwag naman ang mga daanan ko pagdating sa diversion road.
0: Eh, pasayaro ka ngayon, sigurado!
2: Nakababala nila.
0: Ayun, mababala.
2: Parating ako ngayon sa Kapiston. Ito Kapiston, ito na, may build-up na ang Kapiston.
0: Ayun, sa may kauswagan banda. O, sige, sige. Alright, ingatan na magmamaneho, ha? Magmerienda na rin muna kung hindi ka pa nagmemerienda. Oo. Sige, tapos ingatan ng iyong mga pasayero. Maraming salamat sa iyong report. HBGJ Tagalog Tunes ng RRJ Taxi.
2: Yan na latest na sitwasyon. Mga kapsada ang aking nadaan sa ngayon. Hot Pasada Group, J Tagalog Tunes. Para sa Hot FM, Road Traffic, alamin.
1: RTA RTA Heart FM, Road Traffic, alamin. Heart 92.7.
3: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra, kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
4: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.73 FM again, the Auto City, 93.73 FM, Pokidon. Hey, we get 43 minutes down, 4 o'clock, the fate of Ophelia, Taylor Swift. Isang magandang hapon muna mga taga Carmen Public Market. Magandang hapon po sa lahat ng mga nandiyan sa may Mahogany section ha. Kinan Atin Nanette at ang Raniego family, thank you so much for always listening. Lakas ang kanilang radyo dyan. At saka syempre, yung mga nag-put up na ng kanilang mga stalls. Syempre pa, meron dyan sa gitna, no? Between Aurorama at saka ng Unitop. Nako po, punong-puno na naman ng mga stalls dyan. Bibo kayo. Dami na naman pagkain. Eh, naka-Heart FM dyan eh. Nakwento ko nga sa kanilang umaga, di ba? Nakwento ko na kahapon napunta ako dyan sa may Carmen Public Market and merong stang stall dyan. Parang lutuan yata ng manok yun eh. Hindi lang umulan. Lapitan ko na sana kasi umulan. Hindi ko na siya nabalikan. Wala na sa isip ko. Ang lakas ng kanyang radyo dyan eh. Magandang hapon! Maraming salamat kung ikaw yun na naka-Hard FM dyan sa may ang tawag dito sa mga stalls sa tunga ng kalsada. Alas 5 yata magsisimula yan eh. O yung pag-put up nila ng mga stalls dyan. Magandang hapon sa inyo ha. Sana'y swerte. Lahat kayo dyan, sana swerte. Kasi magkakatabi naman kayo dyan. Lakas mo na lang yung radyo mo para damay na pati mga katalimong stalls. Diba? Maraming salamat sa inyong pakikinig ni Handa Pita. Ito na, mamimigay tayo ng bugas at groceries. Paminaw, pipili tayo ng drop box ng area kung saan tayo pupunot ang ating second winner. Ruleta! Select! Ang aming studio ang matatagpuan po sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Piyesta dyan ah! Puntod! Buno tayo sa Dropbox ng Puntod. Tuara! Ang address, Block 2, Puntod. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula dyan sa may Block 2, Puntod, Mira Bahar! Mira Bahar, congratulations! Nakadaog kang bugas at grocery. Pumunta ka dito dali, magdala ka ng iyong valid ID para mag-claim mo na ang iyong papremyo. Congratulations din. At yung mga pangalan pa na mga nanalo pa ng bugas at groceries, ha? Arlene Florentino ng Bacoonga Street, Lapasan. Congratulations. Nakadaog sa kang bugas at groceries. Japet Magnitico ng Sibitsko Taxi. Congratulations. Kay Elia Jane Locagbo ng Zone 4 Bayabas at kay Fe Galgao ng Barangay 35. Yan po yung mga pangalan na mga nanalo ng bigas at groceries para po sa araw na ito. Congratulations! Valid ID lamang para maklaim ninyo ang inyong mga papremyo ha. Sabay nyo ang ating The Price is Rice Overload. Ito pa yung hindi sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Oras na din, it is now 4:45. Guys, alam nyo bang ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since, nahilig ako sa pagkain nung elementary pa lamang ako. At syempre pa, habang lumalaki ako, talaga paborito ko na ang chicken fillet na McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, alaking sauce o yung golden curry sauce, ay malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign ninyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet na mag-savor sulit busog meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286 Series of 2026. And for a break, magbabalik ba tayo huling mga minuto ng ating program. Stand by, mga sweethearts.
1: This is Heart 92.7.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
6: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mabalit.
5: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
6: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
7: Sus, unsa unom ni oy.
5: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
7: sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice overload. The price is rice overload.
8: Overload? Tama.
7: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice overload.
8: Overload.
7: Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice overload. Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice Overload.
9: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
10: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 FM kagayan or city 93.7 FM bukidnon apat na minuto bago sumapit ang 5 o'clock. Kitagal kita kitang hinintay sa first punch call of here ang tibok member ng Spartan Security Mix Bouncer ng CDO nang ikinig sa atin, ha. Magandang hapon sa inyo lahat dyan. Marami salamat. Yung boss daw nila nagbe-birthday today. More birthdays to come, more birthdays to celebrate. Wish all the best, boss. Permikus ka ng pingkanunay, boss. You know, shout out, ha. Now Dex, me, at sa lahat ng miyembro ng Spartan Security Mix Bouncers ng CDO, marami salamat. Shout out Michael Jude Sabito ng MNR Taxi. Marami salamat, mga taga Makabalan, Alta Doha. And thank you so much. Time for me to bounce. Maraming salamat. Ate Fel, nakahabol pa daw siya. Galing daw siya sa meeting. I'll be seeing you guys again tomorrow. Siyempre pala sa isang umaga hanggang alas 9 ng umaga. Hoy, follow nyo ako, ha, sa aking Facebook page, Jason Space Heart FM. Maraming salamat po. Have a great Thursday. Ako po si Jason Steele, mga sweethearts. Padayon lang sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: Ina, mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 0272139999. Other networks, fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. GCash, zero cash-in fee, walang kaltas. Free cash-in up to 8,000 pesos monthly at GCash Partner Merchants nationwide.
1: With heart.
2: The best mix of music
3: from the station with heart. This is Heart 92.7.
4: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
5: Pag naasiman ka, akin ka.
4: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Ang akong anak mao si Yori Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Nabuntoran, Davao de Oro. Una jud di kalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi namog dinggi, amo siyang gi pa-check up. Wala man gi pauli sa doktor, pag uli namo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gi pa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginan sa iyang sakit. Maana kong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
9: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Virginia.
1: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at laong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cattleya Function Room and Hotel, Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation. Ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil-Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil-Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kayo! Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Phil-Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.

0: That song was brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Fart 92.7.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyos na bunturan Davao de Oro. Una jud kalintura lang ni siya na tingala lang mi nagabi na mug dinggi amo siyang gi pa-check up. Wala man gi pauli sa doktor pag uli na mo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gi pa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Mao na kong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Shot in the
5: heart! Can you feel my heart?
6: This is 92.7.
1: This is Heart 92.7.

0: Heart 92.7. Heart FM time. It is now 6 o'clock. Heart FM News Update.
1: Inikayat ng Department of Human Settlement and Urban Development o DHSUD10 ang mga lokal na pamahalaan sa Northern Mindanao na paigtingin ang kanilang land use planning upang maging mas handa sa mga panganib at hamon sa hinaharap. Bahagi ito ng planado program, isang inisyatiba na naglalayong suportahan ang mga LGU sa pag-update ng kanilang comprehensive land use plans o CLUPS. Kabilang din sa programa, ang pag-digitize sa mga mapa at paggamit ng Geographic Information System upang mapadali ang pag-access at pagsusuri ng mahalagang datos para sa pagpaplano. Ayon sa DHSUD10, makakatulong ang modernisadong sistema upang makagawa ang mga LGU ng mas maayos, epesyente at risk-informed na mga plano para sa kanilang komunidad. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Heart FM time. It is now 6:35.
1: Heart 92.7.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
3: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito!
4: Z-Ice dapat ang tube ice mo.
5: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City.
6: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
7: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay o sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then, ako nasayran nga aron dili motukar ang akong acid reflux, kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high fiber food. Og usa sa akong ginakuhaan ini mao ang EXL coffee mix. Gentle kay sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich and healthy coffee nga swak sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL makabuhay.
8: Mahalagang paalala, ang EXL makabuhay plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
10: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
9: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
10: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
11: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
9: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
12: We got you!
9: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
13: The price is rice. Overload!
9: The price is rice. Overload.
14: Overload. Tama.
9: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin.
13: The price is rice. Overload.
9: Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos recados na.
13: The price is rice. Overload.
9: Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka.
13: Heart FM's The price is rice. Overload.
15: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
16: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: best variety of music all day. Heart 92.7.
1: Heart FM Time. It is now 7:10.

0: 92.7.
1: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong totoy, sige na dyan, agas ang iyong nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulo tao, kay pertig yung bahuang. Pilakabulan na nako dyan nga lubog. Bayat na ko, nag-inom ko, XL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa XL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na i-inom na mo? XL Makabuhay. Salamat kaayo.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na ilain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
5: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kagendi Oro 93.7 Heart FM Bukidnon 8:17. Are you guys having fun? Vibing and jamming with all of your favorite hits. Dito po sa Heartlines kasama si George. And second hour is very fun because I got more callers. I'm excited for that. You better get ready. Okay, 1419, good evening. Shout out kina Wendelin, Shirley, kay Ria, kay Mia, kay Jumar Ace, Queen Marlags, kanituan. Dagang salamat sa inyong laging pagpaminaw. Hello din at sa mga sweethearts natin dyan sa Grace Wynn Hardware o Gospel and Psalms. Maayong-maayong gabi, di ha? Naminaw. Thank you for always tuning in. Oh, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Let me just repeat that, okay? 0961-8924-927. Hit on those digits because later on, I'll be looking for a caller that is also for your shout-outs and requests. Send that to the text and Facebook page natin. Heart FM 92.7 dash Kagandi Aura City. I'm up for you. Hope you're up for me too. Heartline's till 9 dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos nindawas ang akong mata. Halos magilak ko, pusingit na ko sa kasakit. Moto nang pa-check up ko sa doktor. Nagipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Na doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kag nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya nawala.

0: Mark 92.7.
1: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
2: Kevin Enterprises,
1: we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
3: Where every piso gets more value.
4: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 adlong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Catlea Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagi na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod nga estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kaayo! Ayaw paglangan, kay limitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
5: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
6: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
7: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
8: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
5: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
7: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
8: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
5: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
9: Radio with heart.
10: The best mix of music
5: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro 93.7 Heart FM Bukidon JB with What Do You Mean? 8:46 I remember some memories of this song way back 2013, 2014 or some sort. JB. Anyway, sweethearts, George, hanggang alas 9 po. And still, we're in the program Heartlines for you. Hello, Kaiser Dale ng Ritter Taxi. May pa-balloon. Thank you. Ingat kayo ha sa mga nagmamaneho ngayon. Uy, yung mga taxi drivers natin. Ingat kayo ha. Oh, mag-ingat. At kung okay na yung pamasada natin, sige, uwi na at magpahinga. Ha? Okay. 9791, shout out kay Junry and Winston na nagwadwad ka ron. Hi, Sir Edwin. Thank you po sa inyong pakikinig. Eto na, sa mga nagantay, I need a caller right after this break, okay? Better prepare yourselves for your shout outs. 0917-1579-927 and 0961-8924-927-9. I'll make it 8. 8:48. I'll be back. Let's go on to my next sweep. Hang on tight. If you're happy,
1: you're complete. Heart 92.7.
2: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietar Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabot mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hato na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietar Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinomdom, gikan kay Ate Anne.
3: May buhay sa makabuhay.
4: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: best variety of music all day. Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 9:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusugyod ang Heart FM.
3: Kami, mga taga-Bara o Paul, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, maka-emote, huwag makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 10:32. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka Heart FM adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 11:45. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM jud mi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kami mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
3: Kami, mga taga-Barra Upol, dili mo kong petong adlaw, kung dili mo kapamino, ug Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:32. The best variety of music all day. Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na ilain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
5: heart! Can you feel my heart?
6: This is
7: 92.7.
0: This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 4:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
2: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Baro o Paul, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo ka paminaw o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, maka-emote, huwag makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:16. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. This is Heart 92.7.
1: Makabuhay day isip event coordinator. Nasayod ko kung unsa ni ka demanding nga trabaho. Mao nga ginumature jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog ganunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Valeleng, proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Planning a special occasion or celebration? Relax! Sa Ophelia's Catering, kami nang bahala. Masarap na pagkain, elegant buffet setup, at excellent service. Sa bahay, venue, office, school, o kahit saan. Buffet packages start at 330 pesos, 380 pesos, at 485 pesos per head. Minimum of 50 guests. May lechon, food trays, kakanin buffet, at coffee bar pa. May free waiters. Buffet setup, tables and chairs, plates and utensils, water, and free delivery within Cagayan de Oro. Book now and mention Ophelia's Love Heart FM for exclusive freebies. Message Ophelia's Catering on Facebook or call 0905-832-0368. Ophelia's Catering, CDO's most recommended catering. Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
3: Ay, grabe ang mga presyo ka. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
0: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
3: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
4: Sus, unsa, unam ni oy. Unsa, unam ni oy.
0: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
5: We got you!
0: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload.
6: Overload? Tama.
0: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
7: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.

0: Heart FM Time. It is now 5:31.
1: Time check. Hatid ng Virginia Hot Dog. Paborito ng buong pamilya.
0: This is Heart 92.7.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice.
2: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo.
0: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
3: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May na lang kay na ay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kinik. 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung ginis ako nga batukan ng fatigue stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bungot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay! Ay sa EXL Makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
3: Radio with heart.
4: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: 92.7 हार्ड एफएम का गया और सिटी 93.7 हार्ड एफएम की नॉन है वी गेट 17 मिनट्स आफ्टर 6 o'clock इसाम के दाग मांग पुक्स इन लाड मांग स्वीट हार्ट्स इसाम आई बुंतांग कमुक्स्ता आर ऑन अ फ्राइडे टुडे ऑन सिना हलान किसी बोला ना मग डबल डिजिट ang ating petsa. Di natin na mamalayan. Matatapos na naman agad ang buwan ng Setyembre. Pasko na agad. Di ba? Sige na, kumusta naman po ang lahat. Brand new day na naman. Brand new challenges. Pero napakarami blessings. Ang brand new din. Ngayong umagang ito. Kumusta naman ang inyong mga pagmulat na mga mata? Ha? O, kasabay ng inyong mga pagmulat na mga mata. Yung mga ganda natin mga music. Ha? Pagsasamahan natin yan. Hanggang 9 o'clock para sa ating program Heart Morning Drive. Ano pa nga ba? Ako po si Jason Steele, ang inyong kapiling. Well, siyempre, ano ba ang inyong ginagawa ngayon? Ano ba ang inyong mga plano for the Friday? Eh, siyempre, samahan niyo po ako. Tapos sasamahan ko rin kayo. Together na together tayo. Dala-dala ni Jason Steele ang ating mga bugas at mga groceries para po sa lahat ng mga maswerte na magkakaroon. Baka today na is your lucky day, right? Kaya naman pa tayo ng sweetheart sa pagpaminaw, ha? O baka may load ka dyan, i-text mo ko. Sabi mo sa akin, Jason, aminaw na ko ni Imo. 0961-8924-927. That's 0961-8924-927. At di naman kaya 0917 1579 and 927. It's 0917 1579 and 927. Pasok for a break here. We get Earl Agustin at maraming pang iba ang susunod. Ang lupit ng sweep natin, ha? Kaya naman abangan ang tabayanan. Padayon lang sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: This is Heart 92.7.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at long Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cattleya Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagi na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di kaha tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kayo! Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.

92.7 FM kaganda or city 93.7 FM kinon. Ika 33 minutes magali pa sa kalasay sa kumbaga. Oras na din sa atin Playtime Entertainment. Born for happiness. Let's saksihan langit. Ay nakatanawang langit ha. Kanina kapagising pero ayaw.

0: upang bumangon. Dali na! Ah, pag-init na! Pag-init ang tubig, ha? Para makapag-gabi ka na. Ah, magandang good morning po sa lahat ng mga nasa kusina na, pero nag-cellphone na pa. O nga, nasa kusina nga na, pero tayo ka muna, nagsisimula nga na mabagluto. Hindi pa. Sige, pag-marites. Sige, pagtanong sa mga status. Sa mga viral na videos karon. Magandang umaga po sa inyo. Sige, naggalaw na ha. Ang dami agad nagme-message ho. Aba, ang dami agad gising ha. Magandang morning po sa inyo. Good morning daw. Shoutout ko. Happy birthday kay Mary Nicole Bahara. Shoutout sa Bahara family, mga taga Black Tupuntod. Nakadaog niya. May Bahar na nanalo ng ano, ng bigas at groceries. Kaya ako nagkakamali. Dali ha. Tinan ko yung listahan para makita ko. Meron nga si Mira Bahar ng Black Tupuntod. Oh, Mira, nakadaog kang bugas at groceries, ha? Punta ka dito. Ayan, happy birthday kay Mary Nicole Bahar. Ayan, shout out sa inyo lahat dyan. At belated happy fiesta. I'm listening in. Sabi niya si Lalang, magandang umaga po mga taga Zone 10 Upper Carmen. Thank you so much for listening. Good morning, Namino Mindanig sa Balay, Nabarro family. Saan lugar po ito? Saan lugar kayo? Ha? Magandang umaga kina Ate Roxanne Mancha. As always, nako, napakaaga gumising. Oh. Roxanne Mancha, Wilma Osorno, Lermer Sakala, Katie Ato, Mercy Inday Manswato, Dino and Sabal Bagtong, kay Marisa Duroin, Leila Raz. Good morning! Lilia Sususko. Magising na rin itong si Lorna Bismanos. Oh. Ganito si Menard Tismo, Samuel Mosqueda, si Charo Dumalaga ng Maramag, nakikinig na rin. Abagalanog-lanog na radyo. BBQ family, sa also listening. Galing kay Ate Roxanne ito. Kaya nagkakamali, ano? Tsaka kay Mami Marilinda, magandang umaga. Demsoy Robles, brother! Good morning! Nagang salamat, ha? Sa inyong pagpamina. 35 minutes after 6. Saglit lamang. Oy, guys! Alam niyo ba ang McDonald's si chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi, ever since, aba, estudyante ako, tapos mahilig talaga akong kumain, favorite ko talaga ang chicken fillet na McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce o yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lamang ako nasasarapan dito, ha? Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign ninyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet na mag-savor sulit busog meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286 Series of 2026. For a break, magbabalik tayo with more. Magandang umaga po sa inyo lahat, sweethearts. Panayon sa magpamina dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7. Nangita ba?

0: 92.7 FM che grande ora seri 93.7 FM che non è da spantropico. That's what's brought to you by Virginia Hot Dog Basta Hot Dog Virginia. E kinig sa atin ang mga taga Santa Cruz Village Zone 8 Carmen. Good morning, ha? Antesha Eatery. Kamusta po kayo lahat dyan? Mayang buntag. Ikaw sa mga locomotion. Tapos magbabata niyang song na yan, ha? Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Bienvenido bonito. Wow. Thank you. Naminaw ka ron. Galas family as always. Oy, kumusta po kayo lahat dyan? Tatay Nicolas, Mami Elaine, maraming salamat. Kaya Ate Jeline and Glenn. Yan, salamat ng daghan sa inyong pagpamina, mga taga Burgos del Pilar. Wow. May buntag din na pita, pangapi na. Oh, pamahaw na. Ha? Thank you. 47 down 6. Sobrang aga pa, pero may pa-premyo na. Eto na, bugas at groceries na agad tayo. Wala nang patumpik-tumpik, di ba? Wala nang paligoy-ligoy pa. Eto na, piliin agad natin. Sang area, sang dropbox tayo pupunot ang ating Benaman ang winner. Ruleta, select! Ang aming studio, matatagpuan po sa may FICO Admin Building, Babenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Ops, makabalan! Okay, muna tayo sa drama sa Makabalan. Tuwara, ang address ay Parola Makabalan. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula Makabalan, Parola, Elmo Macaranas. Elmo Macaranas, congratulations sa buhay naman ng winner para sa araw na ito ng Biyernes. Nakadaog ka og bugas at groceries. Samantala, eto pa yung mga pangalan pa na mga nanalo pa ng bugas at groceries. Oh. Si Fe Galgao ng Barangay 35. Fe Galgao ng Barangay 35, congratulations. Bugas at groceries din para sa'yo. Pero din kay Elia Jane Lucagbo. Elia Jane Lucagbo ng Zone 4 Bayabas, congratulations. Kay Japet Magnitico ng Cebitsco Taxi. Japet Magnitico ng Cebitsco Taxi. Pero din kay Arlene Florentino ng Bacong Street, Lapasan. Arlene Florentino, nakadaugsad ka og bugas at groceries at itong taga-Puntor Block 2, si Mira Bahar. Mira Bahar, congratulations. Sa inyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito pa inihatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. On for a break! Magbabalik tayo with more. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga sweethearts. Para tining nagkikinig, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: This is Heart 92.7.

0: play nothing but the hits. This is Hard 92.7.
1: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
2: Pag naasiman ka, akin ka.
1: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Usa ka ba kabuhay day? Asay sa akong trabaho, isip usa ka radio presenter, usa sa ko ka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga paliguro ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training, hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag na ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery o para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. Fuel your energy sa sakto nga pamaagi. Kini si Mario Pinduko, Osaka Runner, proud EXL Coffee Mix user. My buhay sa EXL, makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL makabuhay plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Shot to the heart! Can you feel my heart?
8: This is...
0: 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
9: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Biyernes. Headlines, anti-balitang nasyonal, VP Sara, walang immunity sa mga kaso. PBBM, meron ayon sa DOJ.
10: 25 testigo pipigain ang prosecution sa tagong yaman ni VP Sara.
9: Sa balitang nasyonal pa rin, Malacanang nananawagan sa publiko na bigyan ng benefit of the doubt ang mga doktor na sumusuri kay Romualdez.
10: At headline sa ating balitang lokal, LGU Cagayan de Oro pinagandaan ang posibleng epekto ng El Nino.
9: Road clearing operation, pinaigting naman ang RTA dito pa rin sa Sutag.
10: At CSWD nagbabala sa mga insidente ng suicide sa kabataan sa syudad.
9: Samantala, PDRRMO, Misamis Oriental, nagpaalala sa publiko dahil naman sa haze.
10: At headline sa ating balitang Bukidnon Serbisyo sa pagpaparehistro ng lupa pinaiigting sa Quezon, Bukidnon.
9: Sa balitang Bukidnon pa rin, anak patay matapos hampasin ng ama sa may Kitaw-Taw, Bukidnon.
10: At balitang Bukidnon pa rin, siyam na DAATI scholar sa Bukidnon pinarangalan.
9: Samantala, sa ating balitang Mindanao, Davao Occidental, patuloy naman ang pagbangon matapos ang malalakas na lindol.
10: At headline sa ating balitang lokal, Ukraine, pinabulaan na ng ulat na halos tamaan ng drone ang eroplanong sinakyan ni Zelensky papuntang Norway.
9: Sa balitang international pa rin, 1.7 million individual na sawi noong 2023 dahil naman sa second-hand smoke.
10: At headline sa ating balitang sports, Kathleen Bogna, nagbalik para sa Palawan Pawnshop Junior Tennis Circuit.
9: At sa ating showbiz balita, Bella Padilla ayaw magsalita sa umano'y gusot ng ang Becky.
0: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
9: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Biyernes, Setyembre 11, ngayong taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatid ng mga balita at impormasyon.
10: Nel Arshaga.
9: Ako naman Marl Aurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
0: Hard FM, Balitang Nasyonal.
9: Oras natin ngayon, 24 na minuto makalipas ang gabito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal. Tila dinuldukanan ni DOJ Secretary Frederick Vida ang isang bawal umanong kasuhan ang isang impeachable officer. Ay kay Vida, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. lamang at hindi si VP Sara Duterte ang may immunity from suit o protection laban sa pagkakaso. Kasunod ito na paglabas ng warrant of arrest laban kay VP Sara, kaugnay ng kasong grave threats. Ayon pa kay Vida, consistent ang Department of Justice na umiiral na batas at sistemang legal sa Pilipinas. Ang meron lamang ay immunity from suit habang nakaupo. At ang ating mahal na Pangulo lamang ang meron noon. Ang Vice President sa partikular na bagay na ito ay wala umanong immunity from suit.
0: Hard FM Balita.
10: Samantala sa iwalay na balita, abot naman sa 25 testigo ang posibleng iharap ng House Prosecution Panel para patunayan ang mga aligasyon ng unexplained wealth laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor Joel Chua, maaaring bumaba sa 10 ang mga testigo kung papayag ang independensya sa stipulation sa authenticity ng libo-libong bank at iba pang financial records. Kung walang stipulation, aniya, posibleng umabot sa 25 ang testigo, kabilang ang mga opisyal ng Anti-Money Laundering Council, Bureau of Internal Revenue, Securities and Exchange Commission at mga bangko. Inaasahan din ni Kong Chua na titestigo si dating Senador Antonio Trillanes IV na siya ang aniya unang naglabas ng mga ebidensya kaugnay sa finances ng pamilyang Duterte. Nakatakdang simulan sa susunod na linggo ang pagtalakay sa Article 2 o Unexplained Wealth matapos ang pagdinig sa Article 1 o maling paggamit ng Vice Presidente sa confidential funds.
9: Aras natin alas 7.25 na nagmamadaling kumaga pangulisari ng ating balitang nasyonal. Nanawagan naman ang Malacanang na bigyan muna ng benefit of the doubt ang mga doktor na sumusuri sa kondisyon ng kalusugan ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ay kay Palace Press Officer Claire Castro, ubaas na sila nagsasabi ng totoo ang mga doktor hinggil sa tunay na kalagayan ng kalusugan ng mambabatas mula naman Leyte. Sinabi ni Castro na agad namang nagtungo sa Cardinal Santos Medical Center habang atauan ng Philippine National Police and Department of Interior and Local Government upang isilbi kay Romualdez ang warrant of arrest. Gayman, matapos suriin ng mga doktor ang kanyang kondisyon at matukoy na hindi maayos sa kanyang kalusugan, isinagawa na lamang sa ospital ang pagkuha ng mugshot at iba pang booking procedures. Sa ngayon, hinihintay muna aniya ng PNP at DALG ang susunod na medical assessment bago tuluyang maipresenta si Romualdez sa Sandikin Bayan para sa return of warrant.
0: Hard FM Balita.
9: Aras natin, alas 7.26 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, dumako tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
0: Hard FM Balitang Lokal.
9: Sa ating balitang lokal, maaga naghahanda ang lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro para sa posibleng epekto ng El Nino sa lungsod. Nagsagawa ang City Disaster Risk Reduction and Management Department ng CDRRMD ng Resource Assessment kasama na ang iba't ibang tanggapan ng City Government, kabilang na ang City Health Office, City Agriculture Office, City Information Office, City Engineering Office, kasama rin ang City Social Welfare and Development Office at ang City Mayor's Office upang matukoy ang mga hakbang na kinakailangan sakaling magkaroon ng matinding tangtuyot. Partikular na tututukan ang mga sektor na maaaring direktang maapektuhan ang kakulangan sa tubig at iba bang epekto ng dry condition, kabilang na ang mga magsasaka. Samantala, ayon sa pag-asa, inaasahang maaaring makaranas ng dry condition ng ilang bahagi ng bansa mula naman buwan ng Nobyembre na posibleng mauwi sa dry spell at drought sa unang bahagi pa lamang ng taong 2027.
10: Samantala, pinaiting naman ng Roads and Traffic Administration o RTA ang kanilang road clearing operations laban sa mga sasakyang iligal o hindi maayos na nakaparada sa ilang pangunahing kalsada sa lungsod, kabilang sa mga lugar na tinututukan ng operasyon ng Pabayo Street, Cugon Public Market, Rodelsa Area, Tamasako Road at Corrales Avenue hanggang Luna. Sa isinagawang clearing operation, nakapag-issue ang mga otoridad ng 25 unattended tickets sa mga motoristang lumabas pagsabag sa mga panuntunan sa parking. Patuloy naman na panawagan ng RTA sa mga motorista na sumunod sa mga umiiral na traffic at parking regulations upang makatulong sa pagpapanatili ng maayos na daloy ng trapiko sa lungsod.
9: Para sa atin, alas 7:28 na nagmamadaling umaga. Samantalang dagdag pa rin sa hanin ng ating balitang lokal, nagbabala naman ang City Social Welfare Development Office o CSWD sa patuloy na pagtaas sa mga naitatalang insidente ng suicide sa mga kabataan sa lungsod. Batay sa datos ng CSWD, 23 insidente ang naitala mula Enero hanggang Agosto ngayon taon, kung saan 10 ang nasawi. Karamihan sa mga kaso ay kinasasangkutan ng mga kabataang lalaki na nasa edad 15 hanggang 29. Ayon sa CSWD, kabilang sa mga karaniwang problemang maaaring nakakaapekto sa kalagayan ng kabataan,

0: Maraming hangin. Cognine nito nirekomenda na ayon siya ang paggamit ng face mask kapag nasa labas at ang pag-iwas sa mga lugar na makapal ang haze. Pinayuan din ang publiko na manatiling alerto at sundin ang mga abiso ng mga kinauukulang ahensya para sa kanilang kaligtasan.
1: Itama inyong mga orasan na alas 7:30 na nagmamadaling umaga. Inyo pong napakinggan at nasaksihan ang unang bahagi ng ating balitaan na binubuo ng ating balitang nasyonal at ng ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos mo ng ating maising commercial break, ay sasa inyo naman ang ikalawang bahagi nito na binubuo naman ng mga balita mula sa Mukidnon, mga balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Bayong Dagat International, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
4: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
5: Kevin Enterprises.
4: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
6: Where every piso gets more value.
3: This is Heart 92.7. 92.7. Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahatid ng mga nagbabagang balita sa Heart FM Balita. Heart FM, Balitang Bukidnon.
1: Itama inyo mga orasan, alas 7:32 sa nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayong nakatutok, nagikinig at nakasubaybay sa ating Heart FM Balita.
3: Heart FM Balita.
1: Live pa rin tayong nababagingan sa dalawang himpilan po ng Heart FM. Sa Kalakam Bukidnon tayo po'y nababagingan live, loud and clear sa pamamagitan po yan ng Heart FM 93.7.
3: Heart FM Balita.
1: Maging dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro, tayo po'y loud and clear din na napapakinggan via Heart FM 92.7.
3: Heart FM Balita.
1: Sa mga naka-online naman, live pa rin tayong napapanood. Araw-araw po yan, ha, sa ating sa pamamagitan po ng Facebook Live, sa ating dalawang Facebook pages. Ang ating mga Facebook pages, mangyari po lamang ipakifollow Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Mukidnon.
3: Heart FM Balita.
1: Samantala, dito sa ating live, pakishare po ng live natin para naman maging updated din ang inyong mga friends sa inyong Facebook accounts. At samantala, maaari po kayo maglagay dito ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, o maging ng inyong mga greetings o shout out as we call it. At yan po ibabasahin natin sa hulihan at pagkatapos mo ng ating balitaan.
3: Heart FM Balita.
1: Oras, alas 7:33 sa nagmamadaling umaga, narito na mga balita mula sa Mukidnon.
3: Heart FM Balita.
1: Isinusulong ng lokal na pamahalaan ng Quezon, Mukidnon ang mas mabilis at mas maayos na serbisyo para sa mga residente nangangailangan ng mga dokumento kaugnay pa rin ng kanilang lupa at ari-arian. Kabilang sa hakbang ng lokal na pamahalaan ang pagpapalakas ng koordinasyon nito sa Registry of Deeds, Mukidnon, upang mapadali ang proseso ng pagpaparehistro ng lupa at iba pang kinakailangang dokumento. Noong Setyembre 8, bumisita sa tanggapan ng lokal na pamahalaan ang mga kinatawan ng ROD Mukidnon na pinangunahan naman ni Acting Register of Deeds Attorney Arnold Bongkayaw. Tinanggap naman sila ni Mayor Pablo Pauline Lorenzo III na nagbahayag ng suporta sa pagpapaigting ng ugnayan sa pagitan ng lokal na pamahalaan at ng Registry of Deeds.
3: Heart FM Balita.
0: Samantala, nasawi naman ang 126 na taong gulang na lalaki matapos umanong hampasin ng kanyang ama gamit ang bakal na kabilya sa Sitio Mabuhay, Barangay West, Dalurong, Kitautaw, Bukidnon. Naganap ang insidente noong Setyembre 7 matapos umanong magkaroon ng pagtatalo ang biktima at ng kanyang kapatid. Ayon sa ulat ng pulisya, sinubukan naman ng awatin ng 53 taong gulang na ama ang magkapatid, ngunit nauwi ito sa pananakit sa biktima. Matapos ang insidente, isinugod ang biktima sa Bukidnon Provincial Hospital sa Maramag para sa agarang atensyong medikal. Gayunman, idiniklara itong dead on arrival kinabukasan. Kasalukuyan namang nasa kustodiya ng Kitautau Municipal Police Station ang ama at naharap sa kaukulang kaso kaugnay ng insidente.

0: Presidente.
1: Oras natin, alas 7.35 na nagmamadaling kumbaga panghuli sa hanay ng ating balitang Bugidnon. Pinarangalan ng pamalampan lalawigan ng Bugidnon ng Shamna Scholars ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute o DAATI sa isinagawang Monday Convocation Program noong Setyembre 8 sa Kaabulan Open Theater sa Malaybalay. Sa kabuang 12 DAATI scholars sa kabuo sa buong Region 10, siyam ang mula sa Bugidnon. Isa sa mga ito ang nakapagtapos ng postgraduate studies, habang 8 naman ang nagtapos sa iba't ibang agriculture-related courses sa ilalim ng scholarship programs ng DAATI. Bukod dito, 5 scholars ang tumanggap ng tig 15,000 pesos na cash incentive matapos naman makapagtapos na may Latin honors. Hinikayat naman ni Provincial Agriculturist Maria Lilit Turan ang mga kabataan, partikular ang mga anak na magsasaka na samantalahin ng mga scholarship opportunity na iniaalok ng DAATI. 7.36 na nagmamadaling umaga. Oras na yan, hatid sa atin ang Big Shot Hotdog. Agad pa lang, panalo na. Narito na mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
2: Heart FM, Balitang Mindanao.
1: Davao Occidental, patuloy ang pagbangon matapos ang mga naranasang malalakas na lindol. Ang nilalaman ng balitang yan, ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, maayong buntag, detalye.
3: Patuloy ang mga hakbang para sa pagbangon ng mga komunidad sa Davao Occidental na naapektuhan ng malalakas na lindol nitong mga nakaraang buwan. Kabilang sa mga tinututukan ang mga pamilyang nawalan o nasira ang mga tahanan. Nauna na iniulat ng libo-libong pamilya sa ilang bayan ng lalawigan ang naapektuhan ng mga pagyanig. Kaya isinagawa ang distribution ng food packs at iba pang tulong sa mga residente na nangangailangan. Patuloy naman ang koordinasyon ng mga lokal na pamahalaan at mga ahensya ng gobyerno para sa rehabilitation at pagtugon sa pangangailangan ng mga apektadong residente habang nagpapatuloy ang earthquake recovery efforts. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretsyo, serbisyong may puso.
2: Heart FM Balita.
1: Dagang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
2: Heart FM Balita.
1: Alas 7.37 na nagmamadaling umaga, dumago tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
2: Heart FM Balitang International.
1: Pinabulaanan ng Ukraine ang pahayag na halos tamaan ng drone ang eroplanong sinasakyan ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky papuntang Oslo, Norway. Kasunod ito sa sinabi ng Prime Minister ng Norway sa isang Norwegian public broadcaster kaugnay sa insidente. Sa paliwanag ng isang source sa Ukraine Presidency, ang drone ay nagsilbi lamang na warning sa Moldova matapos pumasok ang isang Russian drone sa kanilang airspace at sa Romania. Kalauda naman ay bumagsak at sumabog ang drone, kaya muli binuksan ang airspace ng Moldova at Romania. Dumating si Zelensky sa Oslo nitong Nobyembre 8 o Setyembre 8 at nakipag-usap sa Norwegian Prime Minister tungkol naman sa military aid, air defense support at civilian assistance.
4: Samantala, mahigit 1.7 kabilyon na tao, kabilang mga bata, ang exposed sa secondhand smoke sa buong mundo noong 2023 na tinatayan ng dulot ng alas 1.7 milyon na kamatayan ayon sa isang pag-aaral sa The Lancet. Sa naturang bilang, nasa 767 million ang mga batang may edad 0 hanggang 14 years old ang exposed o nalantad sa secondhand smoke. Tinatayang nagdulot ito ng 1.66 million premature deaths at iba pang sakit, kabilang ang ischemic heart disease. Sa mga bata naman, tinatayang 5.2 million respiratory tract infections ang nalink sa secondhand smoke exposure noong 2023. Ayon sa pag-aaral, walang safe level ng secondhand smoke exposure dahil naglalaman ito na toxic at carcinogenic compounds. Nanawagan naman ang mga researchers sa gobyerno na palakasin ang pag-control sa paninigarilyo sa mga pampubliko lugar at mga tahanan para maprotektahan ang mga babae at bata.
2: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
1: Sa ating balita, papalagasan, nagbalik si Kathleen Bugna sa Palawan Pongsap Junior Tennis Circuit upang muli manguna sa bagong Pilipinas Juniors Asia Group Tennis Championship sa Isulan Sultan Kudarat. Itinuturing na player to beat si Bugna matapos magawin ng tatlong titulo sa Manila Leg. Kabilang na ang girls 16 and under at 18 and under singles at 18 and under doubles. Nagsimula nitong Webes, September 10, ang isalinggong torneo para sa boys and girls 12, 14 and 16 and under divisions. Habang nagsisimula o magsisimula naman ngayong araw, September 11 ang 18 and under category.
2: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
4: Abay, tumangging magkomento muna si Bella Padilla tungkol sa estado ng kanyang pagkakaibigan kina Kim Chiu at Angelica Panganiban matapos kumalat ang espekulasyong nagkaroon na ng lamat sa samahan ng tinaguriang ang Becky. I won't talk about it. Thank you. Payag ni Bella nang matanong tungkol sa kanilang relasyon sa press conference ng pelikulang Life After You kung saan kasama niya si Maricel Soriano. Gayunman, wala pa sa tatlo ang kumpirmang nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. Samantala, bago ang shooting ng pelikula ay namin ni Bella na marami siyang pinagdaraanan, kabilang ang mga problema sa trabaho at kalusugan na dahilan para ilang beses siyang magpunta sa ospital.
1: Aba, napakaganda babae niyan, Bella Padilla.
4: Oo, Bella Padilla.
1: Yeah, talaga namang nakakatambay ako dati sa kondo niyan.
4: Oy! Oh. Talaga. So nakilala mo mabait ito ng personal.
1: Yes, yes. Oh, mabait yan, mabait yan. At nako eh, ang tawag dito, ang mga friends niyan eh, sina Kim Chiu at Angelica before.
4: Yes, yes.
1: Ay, talaga naman oh.
4: Oh, may ano nga eh, may, actually nagsimula to doon sa spekulasyon na buntis nga itong si Kim Chiu.
1: Ha?
4: May kumalat kasi na blind item hanggang sa nagkaroon na ng pangalan na di umano, ha? Di umano.
1: Ay
4: buntis nga itong si Kim Chiu.
1: At ang nagsabi ay?
4: Ay may ano, yung...
1: Baka isa sa kanila ay?
4: Depende.
1: Ako eh, alam mo naman,
4: hindi
1: diba?
4: Pa natin alam kung ano talaga yung source, kung ano talaga yung... Pero ang una kasing nag-ano niyan, talagang nagbigay ng kulay,
1: oh,
4: ay ito nga si pambansang chismoso,
1: si Yan
4: Gaza, na parang ito nga, hanggang sa nagkaroon na, ito na, pinangilanganan, and then nagkaroon na ng rift, di umano ha, doon sa nga, sa mga friends nga ni Bella, kay Kim Chiu at Angelica Panginoon.
1: Ako eh, actually itong si Bella Padilla, napaka humble niyan. Sa bagay kasi nagsisimula pa lang siya noon. Ano, hindi na natin siya nakasama nito mga kasikatan niyan. Noong kasi ng mga panahon na yan, eh, nagsisimula pa lamang talaga siya. Lahat naman na nagsisimula, humble eh.
4: Oo.
1: Oh, diba? Ewan ko lang pa nagkakapangalan na.
4: Ito, nakikita ko naman, ano naman siya, maayos naman itong si Bella. Especially kasi nung, alam mo kung bakit ko nasabi yan? Ah. Diba kakahiwalay niya lang sa kanyang...
1: Boyfriend? Sino ang boyfriend niya?
4: Yung foreigner yun eh.
1: Foreigner?
4: Oo, foreigner yun. Na sabi niya, we're still friends and the guy is still visiting her in the Philippines. I don't know lang ngayon. Ba? Kasi nung time na yun, medyo fresh pa eh. Andun pa eh. Nung in-interview siya ni Tito Boy.
1: May isang pelikula ito, si Bella, na pinanood ko sa Netflix.
4: Oh,
1: yung tungkol sa memory. Memories yun eh. Memories yata title nun.
4: Memories.
1: Memories. Oh. Correct me if I'm wrong. Ang kasama niya ay si si Carlo Aquino. Ah.
4: Meet me in St. Gallen's.
1: Hindi pa yun. Hindi yun. Iba pa.
4: Ah.
1: Tungkol sa memories. O, tungkol sa isang babaeng nawala ng memory. At unti-unting, may sakit siya na nawala pagkawala ng memory.
4: Ah.
1: Ang ganda. Talaga namang ako'y napaluhan. Napakagaling na artista din naman talaga nitong si Carlo Aquino.
4: At
1: saka nung Bella Padilla. Imagine mo ha. Identified sila na may kanya-kanya na silang buhay at
4: yes,
1: partners.
4: Yes,
1: pero nung pinagtambal, parang tunay.
4: Like, andun pa din. Andun yung kilig eh.
1: Alam mo yung parang tunay na parang, uy, bagay silang dalawa.
4: Kasi si Bella, kung hindi kay Carlo, kay JC Santos,
1: yan.
4: Diba? Siya tinatambal.
1: Yung long hair.
4: Ah, hindi. Yung, medyo long hair din yun.
1: Medyo long hair din yun.
4: Madami silang pelikula together.
1: No?
4: is yung ang isang daang tula para kay Stella. Kay na Stella. May ano pa yun eh, may sequel pa.
1: Nako.
4: Etong so, Life After You, hindi ko alam baka ilalabas niyan sa mga platforms.
1: No?
4: Oo.
1: Baka, baka actually magaganda mga pelikula.
4: Social media.
1: Magaganda mga pelikula ginagawa ni Bella Padilla.
4: Oo, oo. Kasi ano siya eh, very touching. Tapos andun yung kirot doon sa pelikula.
1: Ano, selective din kasi ito si Bella sa mga scripts eh.
4: Correct.
1: Hindi siya basta-basta tumatanggap ng kung ano-ano project lang. Pag alam niya magandang story, ginagawa niya talaga.
4: Ano din siya eh, kung hindi ako nagkakamali, naging producer din siya.
1: Si Bella Padilla. Oh, si nagdedirect-direct nga niya. Kaso meron.
4: Oh.
1: Kaso merong isang blind item ako nabasa na parang isa, parang pinatutungkulan nun ay si Bella Padilla.
4: Ano
1: na parang na-imbiyar na sa kanya ang mga staff. Oo, yung ng isang shooting kasi umaakto siyang parang director. Na parang nangingi alam ba. Maganda naman sa ikagaganda ng pelikula, pero sa bagay kung salagang sobra din naman, di ba, you're getting overboard. Diba? Ma-imbiar na ka rin naman talaga.
4: Ay, wala naman problema sa mag-suggest. Siyempre, pelikula mo yan eh. Kung ano man ang labas niyan, pangalan mo nakataya dyan. Diba? Pelikula ni ganito yan eh, ganyan.
1: Pero not to the extent siguro
4: the
1: na
4: extent,
1: sobrang,
4: yes.
1: Diba, sobrang, ikaw na nasusunod.
4: Diba? May director nga, kaya nga nandyan si Direk. May mga posisyon ng bawat tao dun sa location para gawin ang kanilang mga trabaho.
1: Pwede siguro yan. Ay, Direk, pwede natin gawin ito.
4: Yes. Direk, may suggestion ako. Kung i-consider mo lang, baka pwede ganito. Ayan.
1: At doon pa rin yung pagiging humble.
4: Yes.
1: Diba?
4: Yes.
1: Ewan mo ako si Bella yun, pero may mga bulung-bulungan na ganun daw yun. Diba?
4: Sana naman hindi. Sana naman hindi.
1: Pero in all fairness naman, ang gaganda ng outcome ng mga pelikula. Diba?
4: Yung style kasi ni Bella sa kanyang pelikula, medyo indie.
1: No?
4: Oo, medyo indie.
1: Saka
4: na
1: laging
4: pa-tragic.
1: Pa-tragic yung mga kwento.
4: Kwento.
1: Diba?
4: Minsan nga nagsusulat din yan eh.
1: Siya, di ba?
4: Oo.
1: Iba yan. Ano yan? Multi-talented artist yan.
4: But
1: si Bella Padilla.
4: Looking forward dun sa kanyang Life After You with Miss Maricel Soriano.
1: Aba.
4: Nakaka-recover lang mula sa kanyang spine.
1: Sino?
4: Si Miss Maricel Soriano kasi...
1: Ngiwi pa rin ba siya magsalita? Hindi kasi siyempre tumatanda na.
4: Yes,
1: tumatanda
4: yes.
1: Na eh.
4: Naman.
1: Pag dumada.
4: Pero... sa nakikita ko naman lately, hindi
1: okay
4: naman na.
1: Very good.
4: Kasi hindi yan siya, yung mobility niya naapektuhan
1: siyempre,
4: this past few months.
1: Nagkakaedad. Lahat nagkakaroon ng tawag doon, mga speech,
4: Yes. Tawag nito, yung mga...
1: Hindi naman defect, ano?
4: Hindi.
1: Parang, siyempre, nahihirapan ka na bigkasin yung mga salita dati na nabibigkas mo.
4: Yes.
1: May mga ganun. Kahit nga tayo, di ba, nabubulol na tayo.
4: May dysfunction konti.
1: Yan. That's the perfect term. Yan ang nga mismo. Anyway, sige. Abangan natin ang latest kay Ang Becky.
4: Ang Becky.
1: Kung magkakatuluyan ba, kung magkakaayos ba silang tatlo. Ano?
4: Actually ako, fan ako ng tatlong to eh. Lalo na pag nagkakasama sila. Kasi alam mo yung parang friendship na totoo lang. Yung parang sila-sila lang.
1: Correct.
4: Sana magkaroon ng
1: Mabait daw yan si Angelica Panganiban.
4: Ay, oo.
1: Mabait kasi ang yaya nung anak ni Angelica Panganiban ay kaklasiko noong elementary.
4: Ayun. So siya nag-aalaga kay baby Jellybean.
1: Siya nag-aalaga. Kung nakikita nyo sa kanilang YouTube, nag-aalaga, kaklasiko yun noong elementary.
4: Medyo straightforward lang si Angelica, pero gusto ko yung pagiging
1: mabait.
4: Straightforward.
1: Mabait daw, mabait na si sobrang mabait. Pamilya ang turing sa kanila. Anyway, sige. Maraming salamat sa inyong chika sa araw na ito.
4: Yan ang ating balita ngayong Biyernes.
2: Heart FM, Showbiz Balita.
1: Hala, Biyernes na! Nako, abangan muna natin, tingnan muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
2: RTA. RTA. Heart FM, Road Traffic. Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM, Road Traffic. Alamid.
1: Nasa linya natin ngayon si HBG Joseph Waikurat Ranara ng MRG Taxi. Joseph, good morning!
0: Good morning, Mar at Nel. Good morning, Chief Hearts. Kanina, nakapunta po tayo ng Patag. May kaluwagan pa naman ng Patag. Punta tayo ng Kauswagan. Maluwag pa naman, hanggang nakarating tayo ng Bulwa Bus Terminal, may build-up po dyan. Hanggang nakabalik tayo, papunta ng Bulwa Highway, pabalik sa Ipunan, may Kalawagan pa naman. Hanggang nakabalik ulit, papunta ng Bulwa, kung saan ako ngayon naipit sa traffic.
1: Agay.
0: Mar Atnel.
1: Agay.
0: Hindi traffic na po dito ngayon sa Bulwa Sentro, yung papasok. Papasok, papunta ng Zone 8 at saka papunta ng Kauswagan ay papunta ng Patag. Hindi traffic na po sa ngayon dito sa banda po ng Bulwa.
1: Mabigat na masyado. Teka, tanong, may pasahero ka ba?
0: Meron si ma'am.
1: Sige. Oo, kahit magka-trapikan, basta mahalaga, may pasahero. Pero yun nga lang, kawawa si ma'am. Ang tagal ng biyahe. Anyway, sige.
0: Agal, lagi po. Lagi four lanes na po, Jason. Yung
1: daan nito sa Bulwa. Nako po! Sige. Tsagayin nyo na lamang. Basta saan ba tuluwag din yan. Ingatan na pagmamaneho, ha? At ingatan ng mga pasahero. Maraming salamat sa report. HPG Joseph Y. Curat Ranara ng MRG Taxi.
0: Ayan ang latest sitwasyon ng mga kasadang nadaanan ngayon at kasadang group ng Sipo ay kurat na nara ng MRG Taxi para sa hardship and road traffic alamin.
2: RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
1: Aras natin ngayon na 10 minuto bago sumabit ang alas 8 ng nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga mainit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Biyernes, Setyembre 11, ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
2: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
1: Headlines sa ating balitang National VP Sara, walang immunity sa mga kaso. BBBM meron ayon sa DOJ.
4: 25 testigo pipigain ng prosecution sa tagong yaman ni VP Sara.
1: Malacanang narawagan sa publiko na bigyan ng benefit of the doubt ang mga doktor na sumusuri kay Romualdez.
4: At headline naman sa ating balitang lokal, LGU Cagayan de Oro pinaghahandaan ang posibleng epekto ng El Nino.
1: Sa balitang lokal pa rin, road clearing operation pinaiigdi ng RDA sa siyudad.
4: At CSWD nagbabala sa mga insidente ng suicide sa kabataan sa siyudad.
1: Sa balitang lokal pa rin, PDRRMO Misamis Oriental nagpaalala sa publiko dahil sa haze.
4: At headline naman sa ating balitang Bukidnon, serbisyo sa pagpaparehistro na lupa pinaiigting sa Quezon, Bukidnon.
1: Anak, patay naman matapos ang pasinang ama sa Kitaw-Taw, Bukidnon.
4: At balitang Bukidnon pa rin, siyam na DAATI scholars sa Bukidnon pinarangalan.
1: Samantala sa ating balitang Mindanao, Davao Occidental, patuloy ang pagbangon matapos sa mga naranasang malalakas na lindol.
4: At headline sa ating balitang International, Ukraine, pinabulaanan ng ulat na halos tamaan ng drone ang eroplanong sinakyan ni Zelensky papuntang Norway.
1: Sa iba, yung dagat pa rin, 1.7 milyong individual nasawi naman noong taong 2023 dahil sa second-hand smoke.
4: At headline sa ating balitang pampalakasan, Kathleen Bugna, nagbalik para sa Palawan Pawnshop Junior Tennis Circuit.
1: Sa ating showbiz balita, Bella Padilla ayaw magsalita sa umano'y gusto ng Ang Becky.
2: Heart FM, balita.
1: Aras natin, 7 minuto bago sumabit ang alas 8 ng nagmamadaling umaga. O eto muna ha, nahibalo ba mo nga na ay mas barato nga paagi para magbutang o kwarta sa inyong GCash? Kanabang walay patong, walay face, duha ka paagi ang pwede ninyong buhaton. Una, kung naamoy pariente gikan abroad nga magpadala og kwarta, o kung naamoy online job o baka dawat og sweldo gikan sa laing nasod, pwede diretso sa inyong GCash wallet ang kwarta. Basta verify GCash user, likay forms, likay pila sa remittance center. Libre ang pag-claim ng remittances gikan abroad via cash-in sa GCash app. Ikaduha, pwede magpa-cash-in sa official partners nga libre sama sa Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, LBC, Bayad Center o uban pa. Hangtod 8,000 pesos kada bulan. Yes, walay patong fees. Mag-cash-in na, mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe ATM or 0272139999. Other networks, fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. GCash, zero cash-in fee. Walang kaltas. Free cash-in up to 8,000 pesos monthly at GCash Partner Merchants Nationwide. Ayun, dami nag-share nung live.
4: Oo.
1: Oh, thank you, ha.
4: Tsaka ano, napansin ko lang, sabi kasi ni HBG Joseph kanina, medyo dyan sa may Bulwak talaga yung traffic, ano.
1: Oy.
4: Pero sa may ibang lugar, medyo maluwang kasi nga term break ng mga bata ngayon.
1: A term break ba ang tawag doon?
4: Term break.
1: A term break.
4: Dati sem break yan eh.
1: Oh,
4: dati.
1: Pag college.
4: Oh, sem break, sem break. Oh. Ngayon, it's term break. Term break.
1: Aba. Meron na silang mga ganyan ngayon. Sa una, walang break-break. Shota lang ang binibreak.
4: Mabibreak.
1: Uyab lang ang nagkaka-break.
4: Ay, abay, syempre, kailangan din yan ng mga bata. Especially ngayon na mainit.
1: At
4: ano din sila, konti. Pero may nangyayaring mga sports at mga meet ngayon sa iba't ibang school sa city.
1: Ayo. So, pero mga intramurals, no? Mga ganun.
4: Ay, meet yung parang division, yung mga sports, ano. So, kudos sa DepEd for doing that. Well, naka-term break. At least, meron silang kinaablahan na sports, yung mga sports activities.
1: Ah, iba pa yan sa mga, ano, yung mga nakasanayang laro.
4: Yes, iba yan.
1: Sige, sige. Ako siya.
4: Good morning sa mga nakikinig sa atin dyan sa Barangay 17, Burgos del Pilar. Ang Gales family, hi to Mommy Elaine, Ma'am Jeline, Sir Glenn, at kay Tatay Nicolas. Maayong buntag. Thank you.
1: At Amy Balumadres, magandang umaga. Mayor Miles, magandang umaga. At saka kay Clark Montibon, ayan, magandang umaga daw sa kanyang adopted son.
4: Ayan.
1: Saka sa kanyang adopted kumari, Marilyn Gisales.
4: Si Mami Lilil Sullivan Gayev naman. Ayan, maraming salamat sa pakikinig dyan sa Barangay 17, Burgos del Pilar.
1: Oy, Efren! Magandang umaga, ha? Watching from Malanang Upol. Thank you, Efren Uwaya ng City Homes.
4: Ayan, good morning din kay Mami Gemma Palakat Pupos. Ayan, sa lahat ng mga taga Zone 10, Upper Carmen, na nakikinig ngayon. Maraming salamat.
1: Si Leila Naluan Raz. Magandang umaga po. Maraming salamat. Leila, good morning. Thank you.
4: Si Remedios Gamelo naman, watching from Crystal Malama. Marama, ganyan. Maayong buntag.
1: Si Ate Bel, magandang umaga. Salamat sa paghati ng balita. Shoutout sa Team Turok Butoy. O sa akong family, sa May San Juan Uno, Love Joy, Cello, and Maymay. Magandang umaga po sa inyo. Mga tagalapasan ito, ha? Maayong buntag.
4: Good morning kay Alberta Carvajal. Ayan. Watching from Zamboanga del Norte.
1: Aba! Ano ba salita dyan sa Zamboanga?
4: Chabacano.
1: Muy bien! Buenos dias, mi amiga. Mi amiga, ikaw mi amiga, ako mi amigo san.
4: Muy bonito, muy bonita.
1: Muy bonita. Puria buyag.
4: Puria buyag. Si Lola Lalag naman, no, nakikinig sa atin from Hanupulan, Claveria, Misamis Oriental.
1: Si Lani Rialda Comos. Magandang umaga sa inyo, mga taga-bayabaso nito. Maramang bugin, no? Kahit tagbayabas niya.
4: Hoy! Sarap niyan. Ito naman si Rex Obalde Edwavi Zamora. Good morning. Thank you so much.
1: Si Ophelia Restor. Magandang umaga. Hi, Doki Karen Villarin, Nichelle Nabuada Ibrahim. Maraming salamat sa inyo pang ikinig. Maridel Derama o sa tanan mga taga Promise Land baka Sandi. Good morning.
4: Sabi pa niya, I heart you all.
1: Ay, thank you.
4: Sarah Haini naman, watching from Pangatukan, Bukidnon.
1: Sarah Jane.
4: Sarah Jane.
1: Neil Dahl, yan, Tuy Buen Padel. Magandang umaga po sa inyo. Lagi nag-comment sa mga post ng Jason Space Heart FM.
4: Si Mami Nilda.
1: Si Ate Nilda. Ate Nilda, salamat ha, nag-follow ka na sa Jason Space Heart FM. Yung mga hindi pa nag-follow, naku, sayang. Ang lapit na ng Pasko.
4: Magsipag-follow na, ha? Mami Joby Ayo naman, may buntag. Thank you so much for listening.
1: Ay, nanonood sa atin mga taga-City Tourism Office. Sina hi. Sir James Haley Pax. Magandang umaga sa inyo. Sina Kim! Magandang umaga!
4: Sila, Miss Kim. At saka kay Sir Marky. Ito si Sir James Paculbay. Maraming salamat po for listening.
1: Yeah, magandang umaga.
4: Shout out sa inyo dyan.
1: Hi sa inyo lang dyan sa lahat ng mga beautiful and good-looking people. Dyan sa may City Tourism Office.
4: Ah, sabi pala ni Alberta, Bisaya, yung language dun sa Zamboanga.
1: Ay, nakunsa.
4: Pero may konti Chabacano yan eh. Kasi dahil na Zamboanga.
1: I see.
4: Ito naman si Regina Trangla Basadre. Ayan, watching and listening from Gubamela Extension Carmen. Hi to Zarin Amino Caron. Ayan, maraming salamat. At gusto ko lang magpasalamat kay Mami Cha. Thank you ha, Mami Cha, for the love.
1: Mami Cha, maraming salamat po. Hanggang ngayon, pagkain pa namin.
4: Ay, oo. Oh, oh. Nasa chat ba?
1: Hindi, hanggang may natira pa ata eh.
4: Ay, meron pa. Oh. I-breakfast po namin.
1: Ah, breakfast namin. Talaga naman si Mami Cha.
4: Thank you so much.
1: Thank you po.
4: Busog na busog.
1: Sa sunod, yung tax deck mo na andalin mo ha.
4: Eh, kasi hinigin mo titulo eh.
1: Tito, tax
4: deck
1: lang.
4: Inamon mo si Ate Cha. Eh.
1: Talaga naman. Maraming salamat po for the love, Mami Cha. Talaga naman. At saka sa iba pang mga nagmamahal sa amin, ngayong araw na ito, sino kaya magmamahal? Hoy! Mga nagpiyesa sa puntod!
4: Ay, oo! Maraming paksiw dyan.
1: Ay, mga paksiw dyan. Ha? Show the love.
4: Show the love. Yung mga init-init ngayon. Ayan na. Nasisiwala na.
1: Hindi lang po panahon ang iniinit.
4: Ay, oh. Yung mga
1: handa nyo dyan.
4: I think, Zylan, John, Salvan, and Mabon. Good morning.
1: Maraming salamat. Alright, sige ba? Abangan natin yung mga winners natin ng bigas at groceries later. Alright, another set of winners will be drawn. So, abangan natin lahat dyan. Isang minuto, makalipas ang alas 8 ng nagmamadaling umaga. Hadyan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Buginon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Clark Jan Paul Montibo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Bachansila sa bahagi ng Buginon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
4: LR Shaga.
1: Ako naman, Mar Laurenio. Ito po ang Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso.
4: Servisyo by Puso.
2: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
5: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
6: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na!